بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

لهم على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض

الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض.

تلك أمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر

0: الكافرين.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يكد

مرض أم ارتاب أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله.

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.

أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى.

أخرج ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدر.

الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

لا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد

0: baati ciosani wala fi la bok te moy jang du wess non ni la ko wal waxe non nit la ko rabi gi sa bu nek te non nit la ko geul
1: kon baat bi werna
0: baat la ko am solo baat bi werna fi man seen xel du doy te jang du wess
1: okay legi buñ ne xel du doy am ko deg xeyna xamna ko amna ko xamna xamuko amna ko xamni ci sik sak lan moy xel tay bañ nan du doy
0: xel
1: waaw
0: waaw xel day buñ koy misal wala ñu diko jema xamle dañuy wax na yeg yeg la ndax buñuy tuddu doom adama da ngay tuddu ab loxo tuddu ab tang yi ci nek dañ ci mëna tek loxo tuddu ay bëtt ban ci tek loxo tuddu ab xol ci mopam man ci tek loxo tuddu bakkan man ci tek loxo waye xel nak da bok ci nga xamne dafa nek ci doom adama bok ci nek ci mom yalla bindu ko ci mom waye kenn mënu ci tek loxo mom mom yalla daf ko bindu mo nek yeg yeg bo xamne da fay yeg te nit ki luko meuna gis duko meuna tek loxo mu lekkale ko ak ruuh nak ruuhu nit ki ñom ñaar lañu lekkale nga xamne moy yeg lepp lo xamne na ko def wala war na ko wax wala mi ngi ñew wala mi ngi aji ci dundam ak yaramam muy jaare ci jëmmam ci leppam yeg yeg la mana bu ko am sala cheikh la gis nga sunu auto yi ni war di tukki xam nga ngelaw li nga xamne moy ne ci polluité bu ci amul polluité
1: waaw
0: wala sunu auto yi ben yi nga xamne ñoo ñu indil suuf nga xamne ñoom ñoy ñew wacce su yëkëti kees di jox ngelaw lolu ko yëkëti koku moy xelum kees di jox kay it moy xelum polu bi kees ba auto bi ma dem waye kenn mënu ci tek ba kon yëg yëg la waye nak moy conduire lepp bi dundum nit ci nak mom xel
1: okay legi jëmmi xel momu ndax nit ñepp ko tollole wala dañ ko ëppante may jëmmi xel momu
0: waaw
1: ndax nit ñepp ko tollole wala dañ ko sutante
0: dedet xel ku ne mo ñepp tollole wuñ ko rawante lañ ko lool sax ndax lool sax mo tax wala am na ca benen baat bu den nak mom bu ñu wax ni xel bu doon jaay lamb donte baat bo bu ñu won donte xel dana jaay waaye li nga laaj rek moy xel ñepp tollole wuñ ko
1: okay mom kiko am lan lay def ci mom ba wotale ko keneen ki nga xamanteni bosam dafa
0: wax ko am lu muy def ci mom
1: waaw
0: xana mala yewel dundu ci ko am ndax nak day jumtu kay bo xamne ci la nit ki di ragne ci li bëgg ñew naka la ci war def ngir mu jariñ ci waye ci lay mëna ragne itam li tew ci kanamam lan la day loré wala day jariñé waye ñu ñuy organiser ak dundu ci tam ci am xélam la koy xalaté xalat moy jëf ji xel di def liggéey bi xel di def mo tuddu xalat liggéey bobu nak moy indi résultat ma la duggal nit ki ci lu koy jariñ waye man ko génné ci lo xamné bu ko xalaatu lo ma def ko bu ñëwé da koy gañ kon xel day yeg yeg buy gungé nit ki ngir bu ko amé mëna jaar fu leer ci lepp waye mëna tégg itam fu lëndam lool la koy mëna lool la jëriñ waaw
1: okay dama dégg nga né xel né xalaat légui damay dégg xel di dégg xalaat ki dafa am xel ki day xalaat ki amu xel ki du xalaat
0: xalaat
1: waaw kay légui xel ak xalaat lan mo leen lekkale ñom ñaar ba tax fu
0: waaw du bané xalaat mo lay jëf ji xel di def
1: ah jëfum mom lañu wax xalaat
0: waaw xel ak yeg yeg la manam ben option la kon bu nekk ci barap ab machine la waye lamuy liggéey nak moy xalaat xalaat ba muy liggéey nak diko def diko sotti ci nit ki ngir nit ki mëna am yeg yegu def nangam wala baña def nangam wala wax nangam wala baña wax nangam lool mom mo wutale xel ak xalaat xal xel moy jumtu kay bi xalaat moy produit bi nga xamne mom la jumtu kay bi di liggéey xaduna
1: ndax jëmmi xel dafa yam ci nit ko koy am wala dafa am leneen lu koy am lu nit ta bokku ci mbinde fi sun borom yi
0: mom xel
1: waaw
0: nga ne dafa
1: ndax

0: nit rek mo koy am wala dafa am yenen bindeef yu koy am yu dul nit
1: waaw amna yenen bindeef yu koy am amna yenen bindeef yu koy am waaw amna yenen bindeef yu koy am ko yu dul nit bari na ci bur gi ño xamne am nañuy xal nit di xalaate nak mom lañ dul xalaate waaw mara kon te jini mo wuté ndax li yalla nek ci nit def ko ci lu bari waye bari na ci lo xamne amna am xal
0: legi yow ba cheikh ci mi nga xamé dooma adama tay nan nga mëna gisé nit ak
1: xalam la ko rajo bi da melni qur'an da fa ñew legi bismillah la
0: ma bayila ngay
1: la wa ñol
0: waay dama ne lima bëggu na xam moy yow mi nga xamne yag nga jëflante ak borom xel yi borom xalaat yi nan ngay mëna xolé nit xamne ki xalaatam rafet na bal nga xol nit xamne ki xaar dafa ñaaw
1: waaw borom xalaat bu rafet soko fekk ay jëfëm day rafet borom xalaat bu ñaaw soko fekk ay jëfëm day ñaaw ko lu mu xalaat itam fo ci duggé mu yobul ak fula neexu koku moy borom xalaat bu ñaaw
0: okay
1: borom xalaat bu rafet nak momit moy ni mala ko xam mom la yepp yi weur ndax lolu mala waxon legi mala da nga wax ne xel mi xalaat bu doon jaay lambu ma wax ne xel kay mi ngi jaay xala bi jaay de
0: niñ koy jaay
1: aw di jinn la nak wala baat bu mu wax dafa amu legi
0: motax na la ngi koy jaay waaw
1: bo demé pala dara te bi kay da nga fa fekk kay president ba am ñoo xamne di len tek ci yatam lu leen de
0: xelal
1: xelal
0: ci yalla
1: do ñu lañuy wax ay conseil particulier da am dañ leen fa particulièrement pour ñu di ko xelal
0: da xam nañ ñom ci seenu xel lañ leen di fayé
1: ci seenu xel lañ leen di fayé
0: la ilaha illallah
1: mo na president ñepp ko xel de
0: dedet
1: dedet kon la tax mu indi len fa lay ñew ci baat bi ñuy waxtane moy xel du doy am nam xel waye xel na do nit ko la moy def te nak le nit ku nek sam xel wor la doy jappal na sam xel wor la doy ndax xel du doy xel mo am rek amna keneen ko xamne amna ci xelam lo xamne amo ko kon jëlal xel mom nga dolelu ko nga dolelu ko kon xel mi ngi jaay amna ñu xamne seen xel yi rek lañu xëj ci tokk bo démé ci kër kilifa yi kilifa yu bari ci bu yag ba la nga ni da ngay gis kilifa bo xamne day jël mak wala bu jël kenn borom xel mo rafet rek andi ko ci biir kër gi bay ñepp gor tayul lol tu doxal da ngay gis ko kilifa ñu yéne rek mo and ak mom da ngay gis ñaari kilifa yi fu ñu dem da ngay and ak ñi koku am xelam lañu soxla ndax kilifa day soxla ñu mel non ndax day am yo xamne borom xel yi dañ ko ci jappale rek la mëne ko ru pesu day ne ko ah ku baax ku tedd na nangam gi de keur sangam gi de sa way yu baax wala la yaakaaron te it son na ci lol te xamna ni borom taxu ngi xam ko dal te manam bo fu jaaron da jaar xet mu jamm fa ñoñu dekk buri da lañ ko am serigne ci da lañ ko am ko xal lu bax la inshallah
0: kon ni buri ak kilifa yi di soxla borom alal diko soxla borom doole non lañ koy soxla yit borom xel mu len di duggal ci mbiri len ci genné
1: waw non dañuy soxla borom xel mu len duggal di len genné waye nak borom xel mom lañ ko tan bu baaxa baaxa baaxa baax tegg da cey am xel mu rafet mo rafet mo xamanteni bi borom dana ko djublo jariñ ka cey xel li di xellu da ko djublo jariñ
0: legi
1: ina ba nga don xel mo xamne rek borom la ca beug xelal bopam bu na xey mu bayyi
0: legi nak indi wat nga benen bat bo xamne daf moy dugulat ci leral walu olof bobu ndax da nga ne xel ne xellu legi xel ak xellu moy lan
1: waw xellu moy nga jofandiko sam xel waw xel xam nga sama mbokk bi ma tek ni ci sama keur pour lan la pour bay
0: bay waw
1: waaw ma jël ko jëfandiko ko tek ko ci samay loxo ne ci sàttal pouce ñax dal mooy ma jëfandiko jumtukaay bi ngir mu jur

0: ni mu ko tekkale def ko ay ba def ko ay bind am mom yalla wala da ko defé non pour non man ko xam non ñi yaara goko la ci ñu ne sa dol
1: amna
0: fa ngi sa nek la ayatin la khawmin yaqilun
1: amna sax fu waxna anzalahu bi halmihi wam yalla min
0: ko okay
1: iba ansala ilayka arsalahu bi halmihi amna xam xamu yalla la bu wacc nak way war ko dugal ci xel ya xol ya
0: ngo yir ba ko dugal nak ci xel kon xel dafa bok ci li nga xamne dafa lekkelo ak xam xam jang nak moy taxa xam waye li taxa jang nak moy xel moy faral xel do
1: okay kon legi nit ki nga xamne mom dafa dem di jang kon ngir am njangam rafet tam japp day fekk xel mi bax tagata ko bu yagg legui nak xel mom non ndax dafa am jamono bo xamne bu fa yegge ngir nga neexal ko da fay jafé wala
0: da am jamono bo xamne
1: bu fa yegge ngir nga neexal ko da fay jafé da ngay deg ñaara mak bo xasse ba nek mak ngir ñu neexal sam xel da fay jafé
0: waaw xel nak xexam la yaal da koy dal day yaq day magga
1: waaw amé da fay yaq
0: xel da lay yaqku te du magga waye da na magga da du yaq waye da na magati di yaq
1: nit ñi mëna ragnale ñett yi
0: ci lay ñew moy xel dafa am yu koy yaq yu bari yoyé nak lu ci way di def wala mu diko jëfë diko wala muy dafa na am xelam diko dawal ci lu ngi wax na diko duggal ci lu ngi wax duggal xel parce que xel nak dafa am ci lu ko wara dawal manam fat la yo xamé da am yoon ko ko dawal wala am gundi ko wara duggal te duñ ko gañ xel dafa am fo xamne boko fa duggalé da koy gañ wala mo ray ko bu ko dina nak yi yak xel nak sa bo xamne nit ki jëfël diko nak xel am momu day yak fo magatu wala xel mi day dé ci ndaw wala nak xel mi dem nak ba yag ci nak ba magat bu boba nak day ñew katan comme ni yak yi ak daal gi donte nak yaqut deewut waye katan gi ñew na lam maron dootu ko man leg leg xel mi japp dara mu rek comme ni nga xamne loox rek mo ngul leg mu japp dara mu rek
1: wa fofu lima bëgg laaj ba cheikh kan dong mi day nekk ci taif jënd fa kër dëgg fa mom ko xam ko bu baax nekk fa diru at yu yagg ay atam daal di magat waye da nga gis benn bis mom ba cheikh kan dong sa yu jige wara dem kërëm rek faawu ñu jëli ko dan xamatu kër gi lepp bu baba xel ma da jappatu wala xel ma da magat wala xel ma da yaq
0: xel ma ya xel ma ci bop mo mag bu boba ndax da nga wax at yu bari
1: waaw
0: waaw at yu bax ya bari lam xalaata bari gis nga lok da am lu muy lak li muy lak sa bu yu wagniku lolu katan bi day wagniku auto bi sa boko sole essence tal ko dem dakar da am lu muy lak yi auto bi ma dem moy sa ko dem ba essence bi jeex auto bi day taxaw
1: okay
0: da def ci ngaw ci pour ni ngay daw dem ba yag auto bi nakari dik tu nit ñaan la ko auto bi def pour yi ngaw le wagniku dafa am lu ci wagniku bu boba da ko ko xel be wagnou
1: legui nak dafa am le luma jaxal tum xawu ndo xel mu wagnou ko te do xel mu wagnou ko sama djumut legui ba cheikh kan non mu def nonou bay mor gem mu ngi tollu ci digg dolem di xalat waye tay ji kat dafa yorop otom dem ba ñibisi wara ñibisi wat dik ne dafa gelem di jëm penku japp na sawu la jëm te mu ci am luko le way na xel mu mi ngi ak mom legui gelem gogum non nga xamne mom lu gelem lolu xel mu jaxaso la wala xel mu magal la wala xel mu tamala yaqula
0: gëlam mom nekkul ci am xel ci ay bëtt la nek waaw gëlam gi ko jox la ci gëlam boko ne salam aleikum kan mo la fal dara xamne ak la fal ko du ko nek dama la jëf ko def ci samaay bu wax lako te bu fekkante na man na arxaan ko xaka gam ko ko mu gëlam ni tan ko mu gëlam jàng ko ko ci jaawale dara
1: lay lu am la de
0: waaw ci ko lay to day warangi day kamil bi djublu soow mom pour mom tenko lu djublu jang kamil ak xamna kon da def kon beut ni mo yeke yeke xawtu ci djum fum don waye xel na rasiku ci ngulen ko ci xel am xel nak day xalat ci bil mom dem xel bu ni xel me xel da ci xalat ci bil mom gogou ba da ko yeneer lo bokk da ko new yow ci ko djum bu tenko fi fawu ba nek wala ay gentu la jëm
1: waaw
0: ci ngay dox juroom juma ji rek jaar digënté juma ji ko fi

0: na wala ka fi fenn japp na yaaka jaar bu ko fi ndax son lo
1: la ilaha illallah
0: te kenn mun la tey ci japp na fo nga def
1: man ke bima day leg sa damu du wer
0: waaw
1: waaw ay am ci lu bare bare
0: wala mom ci ay beut lay nek waye xel ni dana ndax nit ki bu ko defé li tax moy xel ni dana xam man dama gele aw xel mi
1: kon ma nga
0: xam ne man dama gele
1: légi dama dégg fi bi nga duggé ci walum jang
0: waaw
1: ma gis né njang yi bari na sax ñu sank ñoo xamné am jangal leen sank benen bi tam moy lima bëgg xam moy ndax di jang rek taxna nit ki am xam xam ndax xam xam dafa lekkulu akum xel waye ndax jang dafa joté xam xam dara
0: jang waaw joté na xam xam dara
1: liñ joté
0: moy da bokk ci yoon yi nga xamné yoni xam dara la manam yoonu xam dara yoni bari nañ way jang rek dagay wel ndax jang moy dem ci ko xam mu dula xamal sa lamu xam waxuma jang ci teere rek de wala jang ci li bindu wala nangam jang mu ma do
1: jang mu ci mak jang lu ne
0: waw lu ma do metier mak yeb fo nga won ko da ci bokk ci xar da ngay dem ci ko xam mu dula ko xamal ñu ne do ngay jang yi kon jang ab sart la ci xam dara joté nak jang dara
1: ko xam nga li tax ni ko leralé neex ma lool moy da nga né xam xam dafa bay ay yoon
0: waaw
1: nga amna ko xamné day déglu ba xam
0: waaw
1: amna ko xamné da yagg
0: am
1: ko xamné da yagg xol am ko xamné da yagg féké kon yoon yi xam xam yi bari na nekku na da ngay tok rek di bind
0: dé leg cheikh abdallah ko xamné xamuñu fu mu dalé ab téré wala xamuñu baara ju mu nekk wala joxu école bu mu jangé gaganti borobi téré aw gaganti borobi téré du ko gaganti ci aya ak bakhala kharajat fataha khara khadeere ci da koy gaganti ci jëf jëf ni ko li du ni ni la ay wala ko ko defé wala nak non lay don aw non lay don kon ko xay yaw da ko xamal mom ci buntu xam xamam mom ci muy xamé du ci ay téré te lol nak am na ci nit ñi
1: ñoo ñu salaf mel ñoo upp kay buñu upp tam xana bari nañ lol
0: waaw nak nga gis ko xamne da nga la ci de jangul nangam waye gis ci ko mu jang waye a tay yalla jangal
1: ndax yeen say sa da nga gis ki jang mom ci yeen téré ñaara sa bo xol moy gëna gattam xel ndax day japp lu gëssu ci téré rek amul
0: waaw dafa am suñu yeen professeur yi bay fa ñu tan yi wax ne manam nit ci jang mu lu nekkul ci biir yi bu jang rek xamu
1: waaw kay waaw
0: waaw lol la newuma jang luñu jangul ko ñu ko def dara lol ma koy soñante ci ñen professeur yi la
1: waaw
0: waaw da bay bañ jang ne ko yaakaar jam lay waxal dedet
1: waaw deug dañu gaaw sekk dañu
0: waaw lolu lu am solo la
1: ñu ñu ci jamono bo xamne dañ fi soxla ñaari indi tay muy ñaari baati
0: waaw
1: dañuy indi jang du wessu dañuy indi xel du doy waaw jamono bi nga xamne ci lañu tollu ndax xel amna fi ngariñ ak bu fi amé ngariñ lan motax
0: ñu ko jàmm xel du bañ di am njariñ ba sa taxaw bu nit ci faatu
1: ci
0: woon ñu ko am njariñ ba nit ci faatu ndax xel mom ci fi nit ka ngi dund tay and ak sabo xelam momu diko jëriñ kon nak nit ci war lay soxlam xel sa bu ne da gis nga ñu sax xel du bay xam nga moy ben baab bi moy gënal baat bi bu ko fi sox nak bala nga wala xamne xel doy nga dugg ci doy lo fam xel ba mu wan la bopam manam ba jaxu na sun xel doy ni jigal la
1: accident
0: resultat bi mu lay manam doy lo fam xel ba def lo xamanteni bi doy lay ko xel lako wax waye bo ci joge ba nga xamne yalla bindu na te wutale manam jappu na man rek ma xam nangam japp na li ñepp wax ni ba bay man lima ci wax moy li ci gëna wër ndax man ma jang téré sangam wala ma dox digënté ñaata dëkk sangam wala ma lu ay at nangam dérëb yalla mayewul fofu dé gis nga nga xam ba naw ci xam ba japp na yow ya ko xam wala ñu ko xamé téréel xam yu ko ndax ay yu bari wala sa téré yu bari yo wër bëti wala mak yu bari ñoo togal wala dëkk yu bari yoo dem amna ko xamne gone gu ndaw la man naa dikk gàddante la ci loolu
1: ci lu wér
0: waaw man naa dikk gàddante la

0: diggu am xam xam lol ba nopi nak bayyi fa xam xam ba di jëfëndiko am xelam bu baax ngey wax mu gën la ko xam fa ba nopi man ni yo saw la mi ñu wuré di wax rek man saxan dong ci tol ni man téeru baat yu ma wax yu nek woor na ma dé am nak yi ni di fi jamono yu nek yo xamna ñagay karasu ñam fi may wax man
1: yaa
0: ñagay karasu ndax jubali gi ak dëng gi ak ngam ya baax nga xana ñom buñu joron ci micro bi ma jott tay yi bu waxé rek man nga ba wax do do ko dalal sax man fa waw kon lolu lay am bu ko defé nak yow nga te gis nga da bokul ci ak nité japp na yow rek xam waw te nit nak da wara nité te nité moy jangale sax ay téggin te gis nga téggin da bokku ci ak nité te xala koy jangale nit def lo xamné dang ko wara yedd nga na duma ko yedd fi dem womar ko ba ci di wala nga bayiko ba ëlu ba meram gi wala nit wax lo xamné woor na nit baam bi mo xamné ñe joom wala li mu wax duko nga ne ah fi al duma ñew rek weddiko ne ko ni nga wax du ni dede te ëlu ak manaje ak mo barap sangam nak waye da nga jaar ko guru whatsapp bam jaar rek wala nga jaar ko jabam jaar wala nga dem te daayira bam ko wax wala ñi bam ne ko yow ko fa yi nga wax du no nangam ni la lolu
1: yang
0: mode jang xam xame teggini arab dañ koy jangale
1: yang nga wax lu jara baye xel
0: waaw lolu dafa yomb ci nit ñi da lay wax teemeri baax ñu doon non bu am dal am waxe ñu ko waxe ñom ñom do nit ko ñom ñi gëna fa war rek moy ñoom mom xamal na baax bi ñu ko waxe dañ nangal la param topal la nga wax dal tek fa ñu wax
1: te lolu lolu nak gis nga ñaare borom
0: nit ñi nit ñi nit ñi ñi jitt ñepp ñoo mu ko ñu ba sax waaye ban la ñu dara wax ci nit ñi ko dangal ko te suñu la ko teggu ñu ko nit ñi def ñu rek dañu bar bayyi waale buñ la ko waxe jitt ñu ko ñu ko jitt ñu wax duñu waaye ñu ko dangal mo gëna jaam ko waaw ba ba tamay xel
1: gis nga comme li nga wax legi ci walu xel xel nak ñaare kiko am foko fekk day tey ndax li tax mo do ma la lajone legui dina khalat doora jeuf ak jeuf doora khalat ñaare borom xel mi tax ñu waxel da wax nañ la xel ñent lañ bi guddu ta rafet ak bi gatt ta rafet bi guddu ta ñaaw ak bi gatt ta ñaaw ki xaram gatt ta ñaaw nak bari na lol ci jamono ji legui nak borom xel mi guddu ta rafet ñaare ay waxam day neew dang koy wax lu bari lo xamne xam nako ba xamne ni ngi ko waxe du nonu waye xel ma ko yobbu ci ne man na ko jubbeut sax mu far bayima waa dina ko dubbanti benen yoon budul bi te dana koy waxe ni lokon xel xol budu ta rafet
0: gis nga laaj ba nga laajon nak ci ne ndax kon jamono ji ndax xelam na ndari xam nga laajon ko ci ginaaw
1: legui rek kay waaw
0: waaw legui nak gis nga fi nga laaj nak laaj bi nak fofu moko mom gis nga ci borom ko ni budu ni ba rafet nga xam ni seen xel yi budu ni ba rafet da ngay yobbu ci ne man tax tema na ciel ni ma ngi di tok tok bi xamal ne buñu ciel ni ngi def musiba ndax seen nak waxu ko mi ngi bañu moy wax go xamne seen xel yoy buñ ko fonal borom xel mu ñamari ko
1: ah wax deug bantu wat
0: manam
1: waw moy gi nga xamne borom xel rafet ñoo for na
0: waw borom xel rafet ñom ñom ñom
1: ñom war day jall borom xel ñaw bu
0: dikki waw nañ talal seen ma dama xel mu rafet ndax manam mo lay duga ñak talal lu ma xel te buñ la dée seenu ko xel rek borom xel mu ñaw bu dikki talal suñu xel te lamu jàng nga nit rek
1: kon dal wali bu deful liko war way wiñu def liko war
0: moko bon wali di jëru ci gadi ba wuy jëru ci rek
1: ci yalla
0: kon nak kon kep ku yalla denk nak xel mu rafet wax mom jotna
1: wax ak jëf yépp ñott
0: jotna te jot ngir yalla kesse simple la metti la and ak ci wax la wendi waye nak nga def ko ngir ittiat liggeyal ci sun borom aduna soxla na xel sax xel mom amna fi waye roy yu rafet tay xalaat bi xel ngir yalla ñi na fay de
1: wa legi xam nga tay ji jamono bi ñu tollu ni ni ñi nga xamna suñu borom daf leena denk xel denk leen xam xam ba nopi denk leen ab ciir nak waye ñom ragal ku mer wala ragal ku gis seen bop motax ñom lañ warona wax mbaa ñu war ko def dañ ko gattal lolu gisone limi yaq mo upp limi jari
0: akay ndax ragal ku mer ci nga ragal ku mer ba tax waxo li nga wara wax waxo sa xalat bu rafet kokku lu yalla kokku meram amul solo yakka wax li nga wara wax yow muy defar ma yalla mer mo yees lool waaw kon lool bu ci

0: indi ko bu do sa digeunte sunu morom ngi ci rek bu ko ci sedd xana kay muy sa digeunte nit nit ci ak nit manam par exemple tay man cheikh abdallah amona sama xal bu rafa dikk fofu ci radio bi a wena bay jakar da nga mag nga mag nga xam da leb gi cheikh amal da ko sakam yal sa da nga mo bu ko fi wax awol mo muy digeunte nit ki ak nit ki te lool nak batay momit amna ci aduna bu ngi ci amu ño xamne wallahi alazim liñu xam ci lu rafet niñ ko meuna waxe niñ ko meuna exprimer ma wané ko lu leer la ci ñom da xana leer la niñ meun ko tiyeenté waye nak oku ñu fuñ ko wané ndax kenn ñu yeen ko ndax am ñu xamne am lañ xam xam bu ñaaw bo xamne xam lañ ni du sangam sa bu ñewé fi bu waxé wala mo def wala mu xalaat ñun mom do xalaat day baax kon man lañ ko xalaat mu buñ do parce que ñoy nak seen wax nak seen dépend nga nek na ñoo biñ mu dubut ko ko xal lolu day am bari na place yo xamne la fa nek di yakku amna nit ño xamne ñuko mëna nga ko bu day waxa ñuko mëna waxa nga ko ban defaru
1: xam nga adina
0: bu day defa ñuko mëna nga ko ban defaru waye ñafa nek xele indi la yaatal place ba
1: xam nga adina mom xaccio la buum gi ñu jup ñoo japp ni ñu deng ni japp ñe gis nga nak ñu jup ñi bes buñu sagane nan dert xacc buñ ko baye ñu deng ni buñ ko xacc te buñ ko xacc ñu baral leen fekk ci
0: waaw
1: moy moy li ma la wax ne la dafa am ño xamne xamuñu wala guddu ñu am xel bu nopi nak fooyti wo di wax buñ tollu di wax dañu dem ba japp ne ñom nak fuñ toll ni am xel mu rafet lañ am fekk ne dañu dem di wax te bokku ci waral nopi leg nak ñi wara wax nak buñ demé ñom nopi ñom baye ñu wurtu wax di wax leg ñu wurtu wax dañu yaq ba yaqale lo xamantene suñu waxon du yaq
0: mané ma jël exemple xam nga yent bi sax mom risu wax di wax nan xam xama xel ak yoy mom suñu borom ko defal mo xam dal
1: waaw du wax duko yalla wax lo wut
0: bam kuma ci di wote bu ma dal dem marché waxa sa te sam di wote min dal wax
1: jabar
0: kat dal nak marché pour mon pa jall le mega
1: dal nagn ko wax ne jabar kat dal ni ki
0: amna ko xamne mbokk na dal wax nan tibbi len tabal yi tabal yi
1: waaw lepp ga yalla
0: ci jeen ni sa xol len ndax ki limi wax gis ngeen dafa eloquent lam ñu wé neex gi nga pile bu ngeen ko deglu bu waxé rek yu wax ni ci dal ko gëm
1: koku non xamna moy ma ko sax ci soxor wax ci soxor mi non la mel bëgguma wax ndax suma day wax rek da na xelmé neex bu ngeen ko
0: deglu waaw wala da yo xamni nek lu ngeen ko
1: dembu do wala ko mu jox na ko yow dama la dik di leral bi
0: koku du bëgg nga wax mukk sa wax da koy dérangé da koy dérangé ci yalla parce que bu waxé rek yow day wañi li nga xam pour yow wala day tay tokal li nga xam wala tax lay indi ci leral mo tax duñ ko bayyi mu wax lol dafa am ci ba jamono yi soori jamono yi tay
1: nga xam na yaronte yalla saay bu sax lol moko sonal lol dañ ko am kar amna ko xam neena wo yalla ko yoni way buñu wax den wax da len di nax bu ko xam bu ñu wéena
0: wo xam nga neena wo
1: waaw
0: kon li wax dum
1: ko am tam lañu wéd la mu lu ko raw
0: xam nga wax la wax bu gis neena la leg leg bëgg digg wax way da nga digg ku wax waxe ne lu woor wax way ko moko
1: kon dal mbollem xel yi nit ñi am dañ ko wara bolé ak ay téggine
0: waaw
1: ndax xelum kessé bari ñu sank ñu xamné xelal leen sank ndax fimu tolli boy xol firawna am xelam nako sank
0: am ca ah waaw am xelam ko sank
1: ak ñeneen ñi melni ñom ba ci nambu ñepp
0: waaw
1: kon né jël xel naka day sank nit bu jubal nit bu rafété bu juk bu dëngé nga ñaaw nga dëng wala mu dëng
0: waaw ndax la koy def moy da nga gis ko xamné sax dara amul xel waye day mel nakuy wax ci xel ma nak sax waye lamuy wax mom bu bako mom moy nitay yeddi xelam mom
1: non
0: ko mom ci bako lamuy xalat diko wax bu tude manam wala lamuy digal nit ñi del wax def leen ni mom bu joge la nga lay def mom ata moron na sa bil biri watan taw naan bu do
1: ci yalla
0: di digal ma la ko afa avala taqilu
1: nga xamne ñom dañuy digle lu bax waay neeku ñu jox
0: moone suñu ko dala route bi rek bo joge fi jëm batte bu ko joxa bi bu tole ak balen ne signalé goor ma nga ba yow ba nek jëw ci amoon ko ngay mo yaaka da ko xam du mu jatt droit de def sa kaw mo yalla yalla waxal

0: di warren ko jang
1: waaw ndax
0: bima jangale ak ni
1: waaw
0: waaw support di warren ko jang ci kon da la wul nga bokk de xajna ja de taw xajna ja ah bo rebe nak ko
1: wax ndax ñom foko dafa wax na ngeen digel nit ñi ci baax ba nopi yeen ngeen fatte seen bop xana du ngeen xalat ne
0: waaw
1: legi na gis nga loolu lu nga xamne loolu moy li nga wax ni ne code de la route dañ ko fa wara jangale damay jang ci ne waxu ba cheikh kan bi dafa ñu ci jamono ji ñu mo ra ñewé li tax mu ñew moy jamono ji dañu soxla am xel luñ ci am doyit waye dañu soxla am jang ndax xel mi nga yor di ci rabata ka xalat bis bo jangé li nga wara jang bu dikké and ak xel mi day tax yow nga xam fi ngay tek sa tank te ku ko fi ngay tek sa tank nak fi fa la da ngay mujjé
0: waaw bis nga jang jang aw yoon la wu jëm ci dekk bu baax xel ak lamp la buy nital ci yar ci yoni fi mi ta tankam ci yoni bala ko jaxama
1: ci
0: waaw jang aw yoon lu wu jëm ci dekk bu baax bo xamne bu yar ci yoon wi yoni mom xal nañ ko mom la di dekk bu baax dem ko ci yar ci dekk bu baax
1: kon legi ki jang na jang
0: bu baax ka ñu ci yoni nak jiti ak jaar yi nak lamp du koy nit yow bo yar ci yoon nga ci baax xel la
1: legi na gis nga walum jang mi ñu wax xaj bi tardé ñepp jangaleen tardé su mané jangaleen tardé duñu ma ki dugg ci classe ba wala ci école ba di jangul ci dara ja da ngay am sa dom ju ndaw teug ak fecc ak way dong koy jangal ci noir bi di jangal dom ju liggey légui sa dom ji bu maggé limi man yëkëti poj yëkëti tank ak daniel bu rafet waaw légui nak kémam bu maggé limi ñëk xalat moy di créer nek nek ab créateur bo xamne lu nekk lay créer diko défar lu nekk lay créer diko défar bu boba yow yow mi nga xamné yow ya jangalon sa dom ji fecc ak teug ak neumbal rek mom day mujju don ko xamne day mujju yemu ci ne te ñeemu yemu ci ñom ño nek ndawon ay xala bi jangal kele jangal ko li ko am jang des ko wara xol li ngay jangale lan la
0: okay xam li ngay jangale ba xam lu bax la wala lu baxul la ak li muy jur
1: okay lan la
0: baaw ne ne yu bax yi mom ñu fi nekk yi nek neene ñom fi nekk bu fi dol ni bo de xol sax jang yu bax yi manam mo gëna yomb sax nak jang yu bon yi yu aw ni jeriñ mom bi ci bit bi sonne bay fi ba ko la fi jang fecc
1: da ko jang fecc wa
0: dama fecc ka di ba
1: desan ma nuyu
0: ba dama ne ki jang fecc boko fecc yow bu fecc ko da nga ñu fecc ko mo ngi ci Allah xana mo ne ko nit waay bu fecc ko fecc ci Allah rek
1: da ngay deg
0: dem ko dox ko ci bu for rek fecc ko mo mu jang fecc ci yeen mo xam ñu yegu la yalla ko ne da nga xam ci dox wé aw da nga japp ci dox wé parce que ni muy def nit yi ak ni muy wax ni muy ñap ko ni muy loxor
1: da nga japp rek
0: yow ko wax mo ki ci gëna mam lay wax nak lay jang fecc nak
1: da wax na do ah te ki ci gëna graw moy ki nga xamne écouteur yi limi fecc écouteur mu kepp ci nopam mom moko dégg wa yow do ko dégg
0: ah rek na da ngay jéré mu faajaari mara na jëm ko ci
1: day la
0: gën ko mo sa bu dé jigéna wala mo nga ci jinn bu dé bu dé ngura ñu xatank ba tagi naw
1: da la mu fettu ñak ñun di lu dañ saay dem
0: ci waaw
1: ak seigne touba
0: wa nit ci way da ci yebul bu gëna ko mom nga da nga ci mom
1: nga xamne lim dacc ci tiaxani bu ko dajam ci jamm yalla mu ko wani
0: waw
1: ñu
0: ngi jang lu baax nak au contraire mo am nekkon ci baax ci ñu gulu manam koku mom da nga xamni ki am na ci lu mu dem bu mu ci doona la yegg ci mom sax parce que tekkel bu mu tekkel wala lu muy jang wala bu ko la fi yeex lu yam dang koy gis jor tam
1: waw tay ji rek dang koy jël ci ko xamne tay masalan da fay jang toj batam pour jang xasside wala mu jang dara rek wala mu tay di jang même yow bo yoro ba deg ko da ngay deg ba di tamale neex ngay tek di ko deglu
0: waaw bo da ngor mom da nga mo mur tay rax
1: da ko ri ki da nga fekk mu tok ci dal
0: waaw
1: di repeté waye ki nga xamne day fekk mom di ngi ndilu ba ñakku to xep nan say da leen mu ñew yiru bo xamne and ak mom naaw mel do mi jinné ko bo jommi wuti tam lo gi sa bu besa bop legi kon nakati am jang dal dañuy xol li nga wara jang lan lan ndax da ngay xol resultat bu mu mujjé
0: waaw lu baax la lu baax la ma ngi ci soñi sa bop
1: ñu jangi
0: baatu jang lu wess no nga won taxal do way baatu jang lu wess ko xamna ene fam na la xeyna lemu cer nak ci le waye manam baatu jang lu wess
1: ah jang lu wess kon kon bay sa kan nim nekké wolof mag ni man na dem jang war wolof
0: salat ma xam nga tuddu bay sa kan djublu ma ci nak wax sa bok
1: waw
0: waye yama tuddu lolou ni ma dekkal ni di ma degg xam nañ ko ci nak problème
1: ma la joxam ke waw
0: ni waana luma xey te jenguma dara waaw parce que agulu nit ki daf ko wara exploiter ndax dañ ne digay man farlul te xamne ñak man nga ñew digay dund farlul te xamne degi ñew
1: waaw
0: digay ñak farlul digay am farlul te xamne ñak nga ñew

0: Bingay ah, man.
1: Dapat na yung lang yung wakta niyo mo.
0: Bingay man na din niyo.
1: Bingay man. Bingay man. Bingay man. Hindi naman na luko yun.
0: Yeah, mo hadis yung dilom na
1: yun. Yung lagi
0: lang. Umir.
1: Umir. Umir. Mo amal lang yun. Yan lang kam ko man ko jifandiko. Walang ka kam ko mo jifandiko. Mo ko jifandiko. Hindi ko mo jifandiko. Lala man kang saan ko yago. Pagdik nga ham-ham. Bumahara ka bon. Bumahara ka am jaring. Bumahara ka am jaring. Bumahara ka nyak jaring. Wala lang gusin ka. Nga ham darab. Mabing ka hamin ko. Mabing ko daga hamin ko jaring. Pagka am ko sa kawo ko rin. Pagka am ko ko.
0: Okay. Kon legi. Kon lima lalat ni legi. Day nyo chisun jotay. Bi nga hana mo yawaki wolof. Amna ci nit ñoo xamne bañu gëjë gëssu ci baat bu bess kenn xamul kañ la kon ñoo ñu dakkal nañ seenum jang te ya wax legi ni jang du kon nakete mom warona dem gëssu wa tuti ci mag ni
1: xamna man bi bu nek ma indi ci baat bu ma indi ci jaji bi baat bu xaw woor la na ko faatika waaye ñi pegg bu warof bu baaxa baaxa baax buñ ko xolé nga xamne ci akam baat bi mu indi wax lu yalla sobu ci ko sobu xam bëgg bu nek nga dégg ma indi
0: dédé yow ki lay di yoyu
1: tay dédé wu na nga ma bay mané indi ah suñu dal ma ci kon nak mo ma xamné man kon na dem nak jangi nak bar yu bax yi bay mor bi ñoom ak bay poat ak bay day na xam ba tal lu xam di bar yi sax wolof ndax nit ñi moy ñëlu ko wolof da ne ci la nga ñu ñi bëggu ci ya ko rabu
0: kay kon no tax ndekete kon jangami daf te bax yow da ngay indi bout bo xamne ñepp ko wara dim ndax ñepp la concerner moy wolof yaatu da jangé ko nekutu légui da nga dem tok ci ay baawa waye ñu ngoy gesso moy kiko xam wala ku ñëk la ci doon mag nak taxatu dégg wolof da leen gis ku wax tal ak bi jaatu da xam ko ci wolof
1: aw bu ko defé bo bëgge indi ba xamé sangentu mopp la sangentu la jël def ko ba andil la ko waaw bu ko defé bay morge du wote bay paga du wote bay bolle du wote ma koy jare bu bay samba dal du wote ndax ñu jaxé ni ñom
0: ko gëné def ni xamna né dama waxone alterné bi ba alxames wat ndam sopna yalla dama koy jël ay yenn ci borom yu xam xam rek comme ñima la def tay ci samedi ji ma def ko keneen ci alterné ji def ko keneen ci talata ji limu ci jullu moy mayat mag ni tuti rek ñu dawal ubbi téré yi ubbi wat kay yi ubbi wat jangum mag ni tuti xolaat ci wolof yi ndax wolof yi bu ko def mo saf xorom saf kaani saf suukar lol mo taxone mané nak ama mako doon wax ci antenne bi mané dama bëggoon alterné bi di ñew damay def kon ñima def ni ak yow mo xam kan la koy def bu boba dinañ ko xam ak talata ba ak alraba ja ba ci alhamdu dem sopna yalla ngir ñeneen ñi daw gëssu ji wolof ma bayileen tuti dem gëssu ko bu noppé nañu
1: am bu daal bo am
0: ay dala defa def
1: ah wa ko lay rek boba ba lok ko bi ma xamé lol man bu boba ba ngay dal borom xam xam yoon bu ko defé ma baye ñom ba jéxal rek bu ko defé man lay gëssé ñom ndox
0: ak leg ko ko
1: lor ma tawar la ci mom ndax man ñu waxal sa ko le mar lol ndax ke mo ko fi nak
0: di gi gem no ci ndax 2000 won dama ne borom xam xam yi moy mag ña ñom legi ñuma jappal ñoo amul xam xam ñu ñoo te ak ñoo di tel antenne bi muy man ak yow ak bay murge ñom ak ay sambata ñu ñoo di tel antenne bi bay leen ñom xol kag bi waxtaan ak gaay ba nopi buñu del ci waté jeebalal leen seen antenne
1: sablan
0: leer
1: ya ma ngi jang du wess
0: ran dekk li da ñew
1: dekk li ñew do lay waye ñu mo bëgg duul la am dama ngi jang du wess
0: te dama xam na fu tolli dekk
1: yu bu ba dem barki dem la barki dem rek dafa am ben buntu bu mu dugg bu mo soral lol te man ci ay fante xawmu ko limay metta dama dem jang du wess bu bu uul dama tuddu bu guddi yalla xam na dama sul bu guddi ma muru ma la ma ngi ban ci ñu ma ci do jang ci da sama rubu ta di ñu ñew yalla xamna ko le baram erreur passé na
0: ban rasul
1: ba jaa dama ba dama dama ba ne quraan ba tammi ba ne quraan ba maram bi ba jigeel bi waxa defé la xam ni ko rigi tali carré ba
0: ah boy waxa defa dina ba
1: lol moy xal kon xam nga bo ko xam la jëf diko ah xama ja nek rek ko bay nga ko kon ñen di bu deggul di
0: xel day wam nit yeen sa nga gis nit ñu xamé day dem bo ra jéggi am dox rek wala moy jéggi aw yoon waye xel mako fi ba wor na wor day jek
1: ni rek
0: am sa ko def fek xel ma la jital bu len ak ay nak day dik rek dal jital jeufam
1: kon ci wala ngir jexal
0: sant nañ la waw
1: wa manam xel du lay jang du yes mom mang koy bam ngir jexal ci detaay bi

0: bok ndax wuro nga sa bok mom ba bi sa bok man ngoy li waaw ndax dama sama xel daf ma de dima soxla yenen xel yu bare bare barke woor na ma lay am la ci gaal yi kon gaal yi ni dugg ci radio bi bi ci indi sen xel
1: ko fi soxla sax
0: waaw soxla lañ ko fi de man soxla nako jang lu yees itam man mang koy dink sam ndax jang amna njariñ waxuma jangi alquran amna njariñ wala jangi xajir wala nangam jang rek
1: jangi njariñ rek
0: waaw jangi njariñ rek jang seet lo xamne woor ni xamago ko dañ ko jema ak lu ma ben
1: ben nga jariñ ci fi ndax dañ
0: ben nga jariñ ci fi wala nga waxo ni mu jariñ nit ki bis bu xeye jatt bobu war na ci am lo xamne li ci ak goor goor lo tay ji la ko xam boku won tim xamone dem da bu sagganon du ko xam ndax du ci def yi kon nak yitte ju kale ci nit ki sa bu nek muy sonu ci xam dara am na njariñ ma koy denk sa bok diko denk ni ma tololum xel te diko denk sa ngebot tay ñaan yalla ñepp ñaan lu
1: ci yalla
0: buñ ko amé nak ba xel ni ñu man ko jari joy tam lañu jangé ngox ko ñu bañ ko pougéré wo bañ ko défé no xamé ngi do bi bëkk ñu ko yalla fontane du jibbi ci liggéey yalla jibbi ko jari joy te jibbi ci jari ñu te jëm ci ñu xamné xam xam akum xel jup lay jari borom jup mu jëm ko jibbi ndax bari wala ko bëgg jup ci xam ñu ba jup waye bo xalaté ba xam nak jang ba xam légui pas responsabilité pour du jup
1: yawo
0: do nga lay musul nak indi ci mu ci la bëgg wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jef bay cheikh sakam do nga ci Touba Taïf yalla nak mo borom jamm te am nako te kum defal jamm nga am ko yalla nañu defal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jef

Amen.

Thank you.

0: عنهم ذنبي سلام عليك المحيي
1: الكاب اف ام

alayhi salatu wa salam muneko ya Musa inistafaytuka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khud ma ataytuka wa kum min shakirin. Ya Musa man yalla mala tan seppeli ci bir dom adamay yonni la wax ak yow kon lima la jox nang ko tey bu deugar ta nga bok ci sante kat yi sante yalla nak dafa bok ci melo yi nga xamne yonenti yalla musa yonni yep dañ ko daan jefe diko waxe diko doxe yalla mi ngi netti yonenti yalla nuhin alayhi salatu wa salam yalla waxne dhurriyyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana 'abdan shakura. Yonenti yalla nuh yalla dako musal mok ñamu andalon te ñu gëm ko ba ndoxuma ñewé ñom dañu mucc mu ne waye nuh day jaamut yalla la bo xamne sant katu yalla la ki nga xamne nak mo gën ñepp di sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ba muy taxaw guddi baye tankam di neew bako soxnu su tedd sa laaje ne ko coono bi ngay toggo ana lo ci djublu te yow nga am li nga am tollu ni nga tollu mu ne ko lol yi ma am nak motax may sante yalla dafa am lo xamne kuñ ko defal wuroto noppul da nga wara sax dak ci sante yalla mu ne ko afala akunu abdan shakura. Mbokk julli ji sante yalla nak dess nako defé ci xol nit di xalam di xalaat di teewlu liko yalla defal dess nako wax ci aw lamine diko jëmele jëmele jëk kas kako suñ borom jaarale ci loxom dess nako jëftam ci ay cieur ñepp du ci tek beut yo xamni ki mi nga sante yalla motax serigne bu mag di wax ne haqiqatu shukri lada man alima shuhuduna min zil jalali ni'ama wa amalun biha lisanan wa janan fi kulli ma yarda wa ruknan yustaban. Neena sante yalla moy nga diko tewlu ci sab xol diko wax ci saw lamiñ diko jëf ci sey cieur. Mbokk yi sante yalla ak gëm yalla dañu melni ay cheikh dañuy ñaar ño xamne mënu ñoo taggo kuy sante yalla deug moy ki gëm yalla ki gëm yalla deug moy ki sante yalla motax alquran di wax ne ku boole yar yoyu de sunu borom do la tek ben fitna mune ma yaf'alu llahu bi'adabikum in shakartum wa amantum. Kon ku boole ñaar yoyu yalla dalay laq fo xamne yaq du fa yegg sante yalla nak bu kenn defene dafa yomb lu jafé la bokko na ci maqam waccu way yi gëna kawé sante yalla da ci bok motax shaytané bi mu xamé né sante yalla bokko na ci maqamat yi gëna kawé dafa la xasaayu fassiyéné galankora jaamé yalla ba duñu sante yalla namu waré ak namu ko santané xam ngeen né yag na ma netti waxi kenn ci mag ñi muy serigne malik bassin si dafa waxon na shaytané bala amu liggé sunu borom day santané liggé bu sonu borom santane bi liggey shaytan day fexé ba ku amone pass pass day fexé bam yolam ku amoton pass pass nak day fexé ba do fas dara motax yalla bi mu santane na nagn koy sante jam ñepp jog jëm ci sante yalla shaytan la xasa yu fasiyene dana liggey taxaw ba ñi ëpp ci niñu duñ sante yalla mom la alquran di wax ne shaytan neena dana len jaar fune ci kanam ak ci gannaaw ak ndey jor ak ci amoñat fune dana fa jaar ngir galankor jaami yalla yi ba li epp ci ñom duñ sante yalla mune summa la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Mbokk julit yi xam ngeen ne serign bu mag bi nek gim nekkon ci kaw suuf lepp dafa saxon ci sante yalla dara sante yalla ci bu toge di sante yalla bu tukke di sante yalla su wete.

sant yalla nak dafa am ñenti ponk su doon mbar day nan ñenti jeen moko yenn te sëriñ bi mi ngi koy netti ci masalik ba ci jëk moy da ngay fas ci sab xol am yaqeen ne xewal yépp ci yalla la bayiko mo ci jitu bob ñaarel ba moy dañu war diko waxtane xewal dañ koy waxtane yalla su la defale dang koy wax wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith bako ñettel moy lim la xewale dang koy delowat yalla de ko def ci li yalla gëreem lo am dal nang ko delowat yalla ci nang ci jëfëndiko lu mu gëreem waye bu ci def lo xamne da ko sanji mom la yalla waxone i'malu ala daawuda shukran bako ñentel nak moy da ngay sante yalla waye santale nak loxoy yako yalla jaarale yalla li muy def lu ci bari ci ay loxo la koy jaarale mom la wax ne man la yashkurun nasa la yashkurullah wolof ne ku añaanul ne yalla ak diw ku soxorul da nga ne yalla ak diw kon bari na lo xamni nit ki dana ko am yalla ko ko jox ndax yalla rek momom xewal waye nak man nako jaarale ci ay loxo kon loxo yam ko jaarale tam upp na fatte mom la serign bi di wax nan fa haquhu fi ni'matin an tashhada minnatahu fiha ta'ala murshida ma anfiradihi biha wa an tara kull al wasa'iti bi qahri zal wara maqhuratan wa shukruhu jalla ma'a wasitatin kanat likay ma tajma'a bayna al haqiqati wa bayna al shar'i li'annahu amarna bil jam'i non la ko waxe ci masali kon di sante yalla di sante yit fi ko yalla jaarale bokku na ci liñu santane yom nonu ma ci di sante yalla ndax wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha yalla limu defal kenn xamuko kenn munu ko wagn ndax da nga am lo faje sa soxla waye bo gis geso gis ko xamne amul lum faje soxla kon ndax do sante yalla da nga am njabot ay takandere gis ko xamne amuko ndax kon do sante yalla da nga amuko wer ci sa jëm ak ci sa xol gis ko xamne dafa am raggi jëm wala raggi xol ndax do kon do sante yalla ne ci jam te deg ño xamne nekkun ci jam duñu yandal duñu fananal ndax nekkun ci jam ndax kon do sante yalla da nga am dundu te gis ko xamne amuko da nga am koday gis ko xamne amuko da nga am lo nan gis ko xamne amuko da nga am sax nak jam gis ko xamne amuko waqfir lana wa afina bi afiya takun fi ddarin ghayra afiya mbok yi nañu xamne jëf lu mu neew man nga ca yene sante yalla xola wa ji nga xamne dafa maron bay bëgg faatu gis ndox mu wacc duy ca nan naka mu genn gis keul bu bo xamne momitam mi ngi yalkat ndax mar mu ne bo deme dawkat bi de bo deme lama wokon diko may muy nan diko may muy nan ba mandi waye ana lum ci gobe moy fa shakara Allahu lahu wa ghafara lahu yalla dako ca sante geureum ko ca jegal ko ca ay bakaram kon jaamu yalla ak liggeyal yalla lu yomb la kon kenn ku nek man ngay jef lu bax diko sante yalla te li nga jef lu mu neew su ëllëgé fay ga kenn xamul fu mu yëm ndax kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah xam ngeen ne yalla dafa sax dak ci di may ay jaamam ay xéewal jaam ñi sax dak ci di moy yalla te may ak moy baat yi dafa jégé waye bokkuñu may mom sante rek mo ca war moy tam tuub rek mo ca war kon nak nañu tuubal yalla tay nañu sante yalla motax serigne babakar jaxate wéré kaano waxon sunu borom ne ko moy nala may ngama tuubal nala li mala moy tay sante li ngama may jegal ma may mati kon yalla day may jambi diko moy te dafa war di sante te diko tuubal kon nañu xamne bis bi deugmal na ndax wéru duguna tay na ñaari fan moy bisu moy wéru sante yalla nga xamne serigne bu mag bi da ci daan sante boromam santane kep ko xamne sama mbeg moy sa mbeg

hadith ambalo haq na bu sunta yalla julli sunnati bi sallallahu alayhi wa sallam di denk sunu bop di labire ak baxé kep ko xamna nangou nako ko labire bakko baxé bakko denk mu fop sunu pass passak sunu wax ak def yeb tek ko ci taqwa allah li bax lepp fala dajé waye safan ba yeppit ma nga fop safanam nek yalla nti yalla musa sa buñ koy wuji yalla nañu fekk ñu doon deug deug julit di ndokkel julit yépp ci wër wi nga xamné ci lañu tap mi wër safar di ñaan suñu borom ñi ci lam ma ñew ñepp suñu borom andi leen ci jamm ta fekk fi ñu fi fekk ci jamm ta bayyi fa jamm def ko niko sëriñ bi santane delu wat ci jamm fekk fa jamm bayyi wat ci jamm ta la ci cek ngeerëmul sëriñ bi alaji fallu makki mi nga xamne nak moko wote won Touba li mo don jang leg moko bind ci loxom bam koy wote dafa wax ne kenn ku xam dara ci jamono ya wessu umpule wut ne te bete fatlehu mo nit ñi ñoo and ci diine yeb te jitu won l'islam muy dox ba ci sun jamono ku ne xam na ni bisu tebeski lañ cey fateliku tudde ko tahlid tahlid ak taqlid nak du bal taqlid mo topando comme fu mu joge comme fu mu jëm ngay bëgg makhando ak mom su uf te xamo say say lo rak yoy no tolom de waye tahlid mom moy da ngay fassiyene yor ko bu joge fi keneen yor ko muy dem bu delu bax nga xamne nit ñi fi joge waye lool du fi joge moy beelal ku na xamne ci tawski suñu bamu ibrahim radi Allahu alayhi salam mi yalla nat won rendi lako domam mu diko jëfé suñu borom wotté ko am xaf mom lañuy dundal ba suñu jamono ji ba bu yagu to la dal mo ne yit ñi nga xamne dañuy gam djiblu wuñ ci pokore wu djiblu wuñ ci dar len ludul nit ñi xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du ay wax yu naaw ni singal waye lu amon la tax di sangam la gane wa at diko dundal nañ ko wara dundale diko jangale jangale ay ay melokaram ak ci ko ta fa ci suñu kam carton ton dan ne nak ci la joge don ay wankas yu yaatu ba nit ñi di japp bisub wali wu gane aduna diko fateliko di ci dangal nit ñi ay jikom ak jeexita worom xam xam yi nona neen nak lolu motax mu fat ndigal li nga xamne señ bi moko digal won ci ak nekkam murid yeb muy bis di ñuy joge jolof tuwab bi japp

0: li nak xeyna c'est pas la première fois ndax xeyna ma so na fay xaw donte xeyna demewul ni waye ci ay ginnaw buñu dem buñu doxat ak won waye lolu yakarna ci ben bureau rek la yamone yak jox sax dega wax xeyna tax ko wona demé noni muy bu mo djumul ya ñaari at ko mu ñet ak ginnaw waye tay ji mom wax deug yalla ngir ni metti na metti waj bo xamne foko nat rek wess nako ndax fa fiñ tolli mbol ma ngi jakarlo ko sal deliberation bi nga xamni mo ne ci kaw vraiment gis na ni mo de xol ma nga ñu ku ko ci kaw fofu yakarna bo ji mënu amagu ñu accès pour yexé ko waye boko xol ni ñu le bi nga xamni fa lay wax deug yalla jafé jafé amna fa ko dal li
1: xana meri xana mustafa jay mustafa jay
0: xamne kon nemé su nañ ko kon na ci commune bu Touba mosquée muy mbir mu doy war wo xamne jamono ji
2: ñu wax da dafa am jafé jafé ci retour bi
0: sa chaque di xibar yaangi bi wa police bi bi wa gendarmerie bi
1: xana mustafa
0: wa police bi allo tanja
1: wa mais mané secteur bi xana fu doon tak fan la fep mo tak ci mairie bi wala wa ban ngeur la tambalé tak
0: wa jamono ji mom xamna dañu sun beut mayegul dal man nañ japp ne mom ñi chef ndoy ñi ziar bax japp na ñu fepp tak mu dugg ci biir nak ndax mëna guñu apparté mais fepp ñu xol rek ma nga ñew
1: ci kaw ak ci souf yépp ci kaw ak ci souf yépp
0: ci kaw ci souf yépp tal ci kaw ci souf yépp tal mëna japp na tak wa rek mëna amu guñu accès pour dugg ci biir mais ci xamna ne mom fepp tak ndax manam bo rek xol ci kaw dafa ñew ci bo def xol ci biir tam ci ci bo ko ngeur yam fofu tam dafa ñew ko amu ci fenn ko xamne dañ ko gis ne fi lakk gi addu waaw liñu sun beut mayegul dal te xeyna chauffeur mayegu ñu am accès de meuna agi ci bir ndax seen liguey ci mom meun nañ japp nako ne fa waaw
3: jëg leg équipe
0: équipe waaw
3: waaw ko yu tagu fu mo tax
0: waaw
3: ko taxal
0: ci sun waaw ndax man ngeen ci dir ay leral
3: non non duma wax waye manam
0: waaw
3: ñu ko dig leg di ko
0: waaw
3: mo tax ko taxal way taw
0: du dal waaw mais dañuy gis sal bi ci kaw dafa ñuul quoi sal be taxat mo yekki taw voilà kon mago nena koku rek li lay leral way nena ko mu leral ko mais nena munu ko leral way ñu tam liñu jëf gis dal xamna ni seeni sal bi ci kaw way sal bi nga xamni moy sal deliberation bi dal liñu jakkarul ko ni mu dafa ñuul ko
1: mais nak la deug
0: liñu jakk xamuñu nak sax xafa ag xamuñu dafa takk ci biir xamuñu waye jamono ji veri sax nga xamni moy vitre nga xamni dañ ko am sal gi vitre mom tajna xamuñu sawara ko tax xamuñu sawara we ko tax
1: mag la deug
0: moy li nga xamni mom la ni ci bëb mayego ci biir nak amagu ci accès deug pour ag waye li nga xamni mom jakarlo nañu ngeen ci ci maire bi gis nañ ni ku ñu dawal suñu bëtt rek mom day ñu ko ku mom ci nga xamni yi gis ko leen ko ak jamono ji ci nga xamni nak mo xare cabinet maire ak yoy lolu pour ñu am accès deug mom day faaw rek ñu dugg ci biir ñu dugg ci biir sa fa manam accès waye mom itam bu ñu taxawé côté bi diko xol mom gis nañ ne gisugul ci ñuul ñuul ci côté bi comme ñu nak sawara ak ñu xamne mais
1: ko
0: sal deliberation bi ñu la nekk kaw mom ko bi mom ñuul
1: mais yaa
0: sal deliberation bi dafa ñuul ci kaw
1: yaa nga do wax ay registre yu ñuy genné
0: allo sen cheikh wa
1: yaa nga do wax registre yu ñuy genné registre dafa lak
0: wa registre mom sun koy tañu may registre mom dafa tak ñi ngi ni diko yak ay buret wa ñi ngi ni muy kaye yu mag yoy ñi ngi ni diko yak ay buret diko genné mom lañuy genné jamono ji mi ngi ni ñu lal étaler ko fiñ tolni ci bâtiment bobu nga xamni bo duggé mo lay fété à gauche muy fi nga xamni comme état civil lañ fa daan prévoir ko ñi ngi né diko lem diko yëkëti diko défarat muy ci kayri ci bari bari yo xamné jamono ji dal liñ ci mëna wax moy ñom ñëpp dal xamna né tak nañ ñi ngi ranger lu fi ñu fess del ma gis mooy jëf jëw ba ñi ngi koy tek ay bura ndax registre yi dañ koy genné manam salle bi nga xamni dafa nek ci souf wa salle bi nga xamni mo soxante ak salle délibération bi moy salle bi ci souf rek nga xamni délibération bu mo na ci kaw ci salle bobu lañuy génné li nga xamni rek mom moy registre yi jamono bi registre ya ngi ni ñu fi waaw mi ngi ni ñu fi registre yi ñu ngi dé acte ma ngi gis ay acte de naissance jamono bi comme bu ma timé registre yi ma ngi gis ay yu ñu def ay acte de naissance comme bi ma timé xam la duma mëna li
1: ñu la dafa non jaruko jaruko état registre lay wax dafa lak wala lak
0: registre ay registre man nañ ko li rek mais donc duko jax
1: sa
0: moy registre dal mom ngi ni mom tak na
1: fay Mustafa registre la mané dafa bok ci loro fim nek dafa don tak ak salle d'archive bi lolou ngay vérifier salle archive bi ci kaw la nek wala ci souf la nek
0: awa sal archive bi amna sal bu ne ci kaw man nak wax deug yalla état civil bi taxuma ko maîtriser lol mais xamna ni amna ci sal bu magamag bo xamne mom da nañ fa dugg ci kaw mu fay gis ni liguey
1: waa xeyna bu sapeur yi
0: mais sal bi nga xamne dal mom lañuy genné ki mom registre mom xamna ni sak na ba jeex
1: kon xeyna bu sapeur yi paré dinañ wax lan
0: waaw am dañ am information yo xamne faaw ñu am sapeur ñom ñokoy gëna mëna léral waaw ñom ñokoy gëna léral ma nga kilifa yi nga xamul dañ nango

Yeah.

sex rapport defé ki wallahi déssan sëñ bi wax nako néna am nit ñoo xamna sax yéne say ki leen di jox dépend néna borba ngi bëgg yagg day am adina bi sëñ bi amul fenn fay dem di for xaaliss bi mënu dem way sëñ bi leen jaral ñom ba li ñi def ci sëñ bi duñ ko yëg sëñ bi leen jaral ba luñu wara def ci seen jabot buñ tuddé sëñ bi ñu joxé ko sëñ bi leen jaral ba luñu wara fayé loas wala courant buñ tuddé sëñ bi ñu joxé ko sëñ bi leen jaral ba luñu wara jëndé terrain ñu la bayil ma tambalé ci sama sas wi xeyna leneen dina ñëwaat ka xamna da ngay def fanwéré at pour mëna taxawal sa kër mu taxaw ñoñu daf leen di wax ni yeen da ngeen am xaaliss waye ren deg na ko muy wax ay baat yu fort yo xamni matna baye xel parce que ay discoursu serigne ma mor yakarna amna ay xalé yo xamni deg ngeen leen fi wax nañ ko luñu wara jëlat diko deg diko jangata neena leen kër yi ngeen ko fonk ndax moy deg liggey bi ndax ka doon wax naan kër serigne touba touba la wara nek koko dafa umpele serigne touba kër serigne touba kërëm touba la wara nek loolu umpele la dedet kër serigne touba firdaws lay nek kër serigne touba dëgg buñ koy wax définiré te yaakaar naa ne fee la gën a yella ndax ñeeñoo gën a yittewoo ku leen dimbal ñu defaroo te tey xale yaa nga fay judd di ànd ak seeni moro bu gone ñu dem bay xem même li ñuy def ñu di leen fekk si ci loolu dëkk ba ak réew yu yëpp ci loxoy africain yi sénégalais yi ci lay mujj parce que ñoom ñoo fa ëpp te ñi fa ëpp ay ndaw lañu ndax ñoom amatuñu problème production non loolu du seen yitte soxla nañu ay ndaw te ñun sunu doom yooyu di fa juddee ñoom ak seen doom ya rek a yem te ñu nga fay nekk ay kaanu ñu nga fay nekk di dem lu nekk kon mënuñoo dem ba réew yooyu day tegu ci seen loxo mu ne fonk leen kër yi te sécuriser ko te nos ko ndax nee na fii ak téeméeri at yan xeetu mburit ñooy am sët yi ak sëtaat yi nan lañuy mel est ce que gis-gis bi ak dégg-dégg bi lañuy am ci yoon wi xam nga kooku mu ngi xool le futur fii ak téeméeri at yan xeetu nit ñooy nekk ci dëkk bi fii ak téeméeri at yan xeet lañuy am ci ay sëriñ ak dongo yan xeet lay doon lan mooy doon seen gëm-gëm fii ak téeméeri at mu ne kon nos leen ko nosin woo xam ne lu mu yàgg kenn mënu koo dindu nga nga yàqu ko ndax kat bu ngeen ko nosul ëllëg suñ sët yeeg sëtaat yi mën nañoo ñëw ne lii kat alal judul jeex la nañ ko jaay yóbbu Touba nañ ko jaay jox ma xaalis bi nañ ko jaay dugal ko ci barab bi mu ne li ngeen nosu am leen ay coopérative kër yi fexe leen mu am njëriñ ngeen déggoo ak waa dëkk ba bëri na ay fonds yu nekk foofu yoo xam ne bu ngeen ci waxtaanee mën nañ leen jàppale ba kër yooyu même logements sociaux wala leneen mën na fa am loo xam ne day am rentabilité waaye nos lañ ko parce que 24 kër ci benn dëkk te noppeegunu ñaar fukki kër ak ñeent di jar ay centaine de millions ci dëkk boo xam ne lu ñuy gën a demee dëkk waaye di gën a jafe comme ni muy jafe fii mu leen di soññu toujours ci ñu fonk barab yooyu parce que barab yooyu bëri na ñoo xam ne tey fa la ñu defaroo barab yooyu bëri na ñoo xam ne seen jaboot juddoo na foofu xamu ni ñuy def fa lañ leen di yóbbu ñuy jàngal xuraanu karim ngeen di leen dégg di leen gis muy ay xale yoo xam ne dégguñ sax wolof kon Serigne Touba loolu moom moo ko waxoon tey kenn ci njabootam jëf na ko kenn ci ay sëtam ma nga dem di ko yaatal dafa war a gër dëgër ndax ñooñee kat ko génne woon seeni sët rek lay xet li si barab yi war nañu bàyyiwaale gone yi xel bàyyiwaale gone yi xel bàyyi leen xel ci biir barab yi defar leen fa ay espace yoo xam ne bu seeni wayjur ñëwee ci daayira bi ñoom bu ñu jàngee ba noppi am ay espace yoo xam ne bu ñu bëggee foofu mën nañ faa foyee day tax ñu sawar di ñëw ci barab yi

ganyapan ni biru sering bila. Da ngay set li rek. Te bayo waxel fam joge. Bayo waxel ko ko yoron. Bayo waxel jeufandiko kay balam ci don def parce que ñom seen auto da nak kenn du ci dug. Kenn ko nek ak auto. Amna ci ño xamne lepp luñu bëgg def seen bir auto ba lañ koy defé. Ñaawteef yeb dañ koy def ci bir. Auto ba nak mëna ser. Matériel bi dépendre ci nga gëm Yalla wala nga gëm baje gëm Yalla. Gëmuñu Yalla, gëmuñu yent bi, alayhi salam. Adina lañ gëm te am nañ ko te jekku nañ ko. Auto bi ngay tité roko ndamu. Ñoko défar te bëggunuko. Ñom buñu défar auto option lañuy tan, dañ nan défar mo auto bo xamni ñuko am ci aduna yu bëreewul. Football kat yi rek da ngeen di gis seen auto yi. Ñu défaral lako, facturer lako ga fay ko. Mu cher lool. Yow nga tabbi ci auto occasion bo xamne ñom ñoko yoron non lañu diko ci def nga ne serigne bi la lolu yor serigne bi neew ci yoonu kon yef yi du matériel way yenn say ñu pousse le ba gëm lolé ne lolu la kiko ñak sax donte serigne bi ño bokku te bu jégué ko sax duñ ko jappé kenn barki cheikhul khadim matériel bi lañu ñëk xol ci yow pour jox la considération taw ko gëli ñëk xol ci yow pour jox la considération waro way bi lañu ñëk yor boko yorul sax japp nañ la do dara bu ba lay lazim ak fo mëna bok kër go mëna bok boko yorul japp nañ la do dara té lolu joomté la motax discours yoy señ mom modi def pour orienter daw ñi pour ñu xamit né ëlëk lu mëta bayyi xel la sam ndolo li daf ci bok lepp lo xamne dañ ko indi mu doon lu yes nañ ko xol de saytu ko buñ ko xolé saytu ko su fekke na am luñ ci joyandi ñu joyandiko buñ woré li kat bokul ci yoon wi ñu leral nit ñi na bokku ci way nit ñi dañ ci soobu ba japp na li moy yoon wi ñi mujjé ñoo sa dañu ñoo japp ni li moy yoon yi magal gi ñuy def waxtu jot dañu wax dañ koy évaluer gis ko wara évaluer wallahi dañ ko wara évaluer dañ ko wara parce que discours la bo xamné mbolem woté sëriñ bi wét gum woré am nga patch ci discours bobu du pour ñun rek ak du pour nga kañ señ bi ak wax dayom ak jaar jaaram jaruko dedit ndax ñu bari wuy ci nañ la te gëmuñu sëriñ bi kon waro len wonne ki moy xam nañ ko lolu ko gëna xam le te téréwul ñom ña nga ca lañ nek te lolit bari na lu ci sëriñ Mamour di wax waxtu de neena tok di wax kër diw li la te lolu sëriñ bla wax na ko bu yagg diw li la diw la la neena lolu daf ko rouss dafa xewi xajalo gi julli di xajalo lolou da ci bok kon ñun waruno xajalo ndax diw li la diw la la diw lele la te yeen ñep yeena bok ben yalla bi bok ben yonent bi alayhi salatu wassalam bi ñu yollu ci yeen bok ben terre bi bok ben ponk bu bok lepp ba pare bu ko xajalo ñu dem bay xajalo ci suñu biir kër yi serigne mi ñew tabax kërëm gu mag gu ri kër gi dem bay mag kenn ku ci nekk bëgg am sa biir kër ci biir kër ga ah yow de fonk na la ndax yow ñoo bokku fi ci siaré yow de japp na la ah yow dege te yow wa kër diw nga waaw tubarkala ah yow kat yow ku bax nga bon kenn ku nekk wax lolu xajaliko bu metti la te yalla santane wul lolu tay gis ngeen Iran julit yépp sétan ko yéfer yi diko attaqué goudé ak bëcëk julit yi fat yéfer yi attaqué Iran c'est extraordinaire motax duñu bolé ciow mom yow ya nga jogi ci sa continent dib yéfer ñew di dal sama kaw am ay base ci dëkk sama moromu julit yi mu wër mais man

folklore bi bari na ci lepp luñu woté xana xamal ni même buñu woté njagum alcorane wala sikar wala khasside mais lolou sax dañ ko wara évaluer dañ ko wara xolat dañ ko wara xolat ndax djublu way bi exactement djurul le contraire parce que nit ñi xamuñu pourquoi ñepp war ko défé ci benn bërb té am bërb yu bari yu fassantiko yu ñu wara dundal pourquoi bari dañ koy défé mu doon bis bo xamné ku daan jaay da nga wara tej ñu bëgg lek ci biir barab ba bëgg fa jang bëgg fa nan bëgg fa julli mais problème la man waxna ko barki dem mané lay man dama dugg ci man fi la jullé aljuma ma dugg di julli mané len man xawa janguma ñu raw ma ñoo pour julli aljuma 11h la dugg ci juma ji japp 11h début hein ñu dama jox ay café ak ndox pour ma nan ko man len den man duma ko nan duma ko nan ndax ban mën na ko nan wala galandiku mën na ko nan wara jog tour ndox mën na ko nan est ce que dama ñu fi est ce que ku ñuy téré sax nga wax bo duggé ci juma ji war nga tok di nan ka lek tiñ bi té aljuma la est ce que mën nañu def lu upp valeur julli aljuma té li ci gëna doy war moy mais li upp ci yoon wi ay ndaw lañu wallahi lazim ay ndaw yu soxla yu soxlo ko len orienté parce que euleuk ñom la té euleuk dinañ transporter lo xamné bokul ci yoon yi ñom ay mag lañuy doon euleuk ba paré téy ko ndaw ña gën ni ñi deug deug nek ci deug deug yoon yi ñi la té fekk du deug ay tiaxan la folklore la ñi ngi wax snapper yi kenn waru len wax dara parce que yeen ñi len di wax dara yen ci seeni ngenté yi ak ci seeni magal yi mais yen yenaleen privilège yen ñom ngeen di wo waw mbokum dayum ñu tim la ak sa téléphone dila wax nga am seeni compte bop dila ci duggal ngeen contane compte ay am doole su magal gi joté ak magal gum mëna doon ñom ñoy ñew di leen photo ak di leen wone ci melokan wo xamné yow bo leen xolé da ngay russ sax parce que dem ñew fekk surtout nangam ñu ne dañuy magalal seen bay wala seen mam ñom ñep kenn ku ci gëna guddu greffage ci borom nga ne ki la def bop neen taxaw def pose photographe bi photo la ba paré dem sanni ko ci internet bi nga defane yow lolu complexe la xamoo li ngay def te xamoo so bop ñu presque def yar mu neen def pose ñu photo la shooting la xawma ñu photo la photo ba génn ñu raxas ko bam woor la ne yow sax yow dañ ko raxas bam set wécc loolu mo xew léegi photo bi génn ku nekk di wax ñu jël ko sanni ko ci internet te yow ngay soxna soo xam ne royukaay nga war a doon repère nga war a doon ngay wone greffage di wone ay mèche yu gudd di wone ay décolleté ci shooting yi photo ñii di leen photo xam ngeen leen ñoom ñëpp di leen photo ci Facebook bi lañ koy sànni tasaare ko ñu naan ah magaluk sëriñ nangam génne photo yi photo bo ci xorus snapper yi ngeen di wax bu magal joté mais yo yaay dressé légui motax ñepp do ci mën ñepp par force même ñun ñi nga xamné yoruñu dara néw doole suñu doom yi dañu faaw ñu né dañuy lal morso bi ci suuf tek ci nangam film ko mais lolu fan la bayiko magal jot kenn ku ci nekk di wone ay takay di wone ay bol yu rafet di wone ay di wone dul affaire yu lek da ngay berne jël lek nga jox ñi ko yitté wo mais fi da ngay gis de très grande dame ñom ñoy ñëk wone lolu ñom sëna peur bi top leen ñuy doxantu ñuy filmer ñuy wone ganar yek pigeon yek bol yek ku yoy yëm ñu diko wone alors que amna ño xamne ndaysan bala no lek dañuy gaddu sen siwo dox bay bëgg dé lek luñ ci tito lan lañuy titoro ci lek té li gëna graw moy ko wax jotal sa kaw fi Seigne Ahmadou Rafaï mi amna jamono muy wax lu melni ci magal gi ñu jappé sen bop ay mbokam ñoo wolu tigu di dal ci kaw parce que bokki li ci Seigne Mamour wax la nenañ nit su baxé ñu né mbokk ya ko wax mëna dét mbokk mu bax ma ha mbokk mu bax ma ku xamni li la doon wax li discours yi ñuy wax ni mom la Seigne Ahmadou Rafaï doon wax ci jamono joju mu wax ko mais gars yi ñun xam nañ la ci xew yëpp ay mbokam ñew dal ci kom ci ay audio directement debbuju ko

أدريتي صبر الغرة خذ مستوى مصطفى من جاء تزلت كتاب الغرة.

يا كنور مستوى ما جمعت

يا بابا يا

Mustafa. Ya

Mustafa, pul bar bar ya Mustafa.

يا خصنا يا

Let's go.

Mustafa,

Gazala damo kanzul bakhil.

I'm not going to be able to do that.

Akya balare, magile yelo.

Gurnya jigen nyang ko fay baw

amine fakam gornya dina ñaan ko fay ga yalla man ko ma andi de amine fakam gornya jigenya ko fay ba dina yalla yalla ko may ak ngate lisa di dem na ci mo yi te go hajgen yi be ko yalla wala yalla ko may dine di saxar di law ma dajal ne len ani ndax lu am yermane yalla ambe dafal mi dal ba duma ci taxaw taxaw arum man ci yalla yalla ambe taxal izal al ba duma ci taxaw taxaw arum man ci yalla yalla ambe taxal izal al ba duma ci taxaw ya taqaw waru nti yalla yalla luma ji amna kinna mo xamu ken ko jot fay kat be yalla ko fay wi be fay yalla juma ji amna kinna mo xamu ken ko jot fay kat be yalla ko fay wi be fay yalla juma ji amna kinna mo xamu ken ko jot fay kat be yalla ko fay muy be fay yalla sahar gi yar tu ma tikaw ni dalam la tokno degi degi yor fay yalla sahar gi ser ci na tay tu ba tikaw ni dalam la tokno degi degi degi di yor fay yalla ya rab ya mustafa ya jambar ya allah bahkan dia masway jambar dia mata kali re sa sawara ya allah ya allah ya gindi jogi re ro gelu patu ba sa sarna tiyo ni santi allah agene dogi mere ro gelu palu ba saler ga sarna ñoo ni santi

No, Ya Allah,

0: అంజలారే పట్టుగా అంజలారే పట్టాయి దుర్గం
1: Pick up FM.

Thank you.

الفضل بعد الروح جاءت عاد إيران عاد.

Vajaka Yuda, Vajaka Yuda, Lahova Yuda, Safi Sakhayan.

0: UCAP-FM.
1: Yeah.

Yeah.

Thank you.

Amen.

Yeah.

Hallelujah.

أشهد أن محمدا رسول الله.

صلوا على محمد رسول الله.

Amen.

Allah.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Amen.

أمر بما

Hallelujah.

Wassalamu alaykum.

يا الله يا

ಮಾತಾರ ಆತ್ಮ

ونجني وجميع المسلمين معه.

Yeah.

Kuntu minna muhtadin.

Wazir.

Okay.

Amen.

Thank you.

Amen.

Allah Hadi.

سبحان من لم ينال

Bir amur diye bulmazlar.

Bye.

அந்த

Yeah.

0: Job mu wax ma deug deug ba nit ñi gëna xam jariñ li mu am ba man ko jox yitté.
1: Jërëjëf Serigne Abdoulat. Social niñu ko mëna waxtaané bari na, ndax bu dee li ñuy def ci tubaab ci kanam social bi passé wul rek jël sa alal def ko ci yoonu yàlla. Rawatina nag jël sa alal fekk ñoo xam ni ay gor lañu, di ay julit, di ay taalube, am lu ñu ittewoo ñu di leen taxaw. Rawatina nag di leen taxaw ci bis yi nga xam ni ci lañuy gën a ittewoo yu mel noonu. Ku ne xam na ni jël sa alal dépassé ko ci yoonu yàlla lu ama am solo la, ndax buñ demee ci alquran dinañ fekk suñu borom di misaal ñi nga xam ni dañoo jël seen alal def ko ci yoonu yàlla, di wax ni masalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali abatin anbatat sab'a shanabil fi kulli dunbulatin mi'atu habba wallahu yudafi liman yasha. Suñu borom di misaal ñi nga xam ni dañoo jël seen alal def ko ci yoonu yàlla, di wax ni ñooñu ñi ngi mel ni baykat boo xam ni bët daa sébbi, mu jël aw jiwoom dem ca ay toolam ji ko. Xam nga bu dee niñ ko xamee ci dëkk àll yi, bu dee pepp ngay ji li ñuy wax dugub, boo ko dee yóbbu lu tuut lay doon, da nga koy yan sax sas ndoom moo koy yenu ñu def ko ci ak leget ci ne ko maam ñu daan defee. Waaye soo demee nag ba nga xam ni bay nga ko ba mu ñor soo koy delloo si gone googu du ko attan, waaye faw da ngay yóbbu ay sareet wala ay oto indi ko. Li leget googu nga yonal sa doom yóbbu ko, loola mooy li nga xam ni moom nga lebal yàlla ci boo ko doon misaal ci yàlla, loolu mooy li nga def ci yàlla. Li nga borom faye moo daal mel ni baykat boo xam ni dafa ji, nee na man mi fepp ne ma neexee wenn fepp, mu ne ma def ci téeméeri gub, waaye wenn fepp bu nekk ma def ci juróom-ñaari gub bu nekk ma def ci téeméeri pepp. Nee na sax wallahi David man isa, bu ko neexee gub bu ne mu fulandi ko def ci lu def ci junni. Kon tuyaaba ju bare lool bu bare bari jël sa alal def ko ci yoonu yàlla, ak nag ay aaya yu bari ci alxuraan yoo xam ne dañoo dikk di wax jël sa alal defee ko ci yoonu yàlla. Waaye bu ñu demee ci njàngaleem yonent bi salaa sallam, yonent bi am na fu mu wax ni zillul muhmini yowma alqiyamati sadaqatuhu. Dinaa ci gën a yaatal, am na yu bari ay hadis yu bari yu ñëw dañ koy indi ci kanam, waaye day wax ni yowma alqiyam julit bi bu ñu eggee foo xam ni nit dafay dafay aajowoo ker, ndax mooy nit ñi dañuy ay tartar niñ koy misaale suñ borom wàcce jant bi ba yuur yi ñi amul xéewal di xot-xoti mel ni laax boobu nga togg ba mu bax. Bu keroogee nag képp koo xam ne da nga daan sarxe te mooy da nga daan jël sa alal di ko def ci yoonu yàlla ak yu mel nii, loolee mooy soppriku ker dox sa diggante ak tàngoor woowu ba yow doo ko yëg. Kon wax dëgg yàlla li nekk ci jël sa alal def ko ci yoonu yàlla lu ama am solo la. Waaye li muy am solo day rawati nag ci béréb bi nga ko def. Xam nga def itam def da cay amee solo. Da nga ni da ngay def ci yoonu yàlla, waaye bi ngay def ci yoonu yàlla sa buntu ci def ci yoonu yàlla mooy Serigne Touba. Kon su boobaa def boobu ñuy def naam def social la, def yoonu yàlla, waaye day soppaliku tudd lëggéeyal Serigne Touba. Te ñun ñëpp xam nañ li ne ci liggéey Serigne Touba ci kanam dinaa ci gën a ñëw mu gën a yaatu. Waaye nga def ko itam ci dëkk bi nga xam ni ñëpp xam nañ ñi ko fonke woon ak li mu wax ci dëkk bi. Kon def ko ci biir Touba, boo ko defoon ci beneen dëkk itam nga am fa tuyaaba, waaye nag def ko ci Touba ak def ko feneen yëmuñu. Kon social bi Touba ci kanam def daal Serigne Abdoulat ci ubbi loolu laa ci mën a tàmbalee, dinaa ci gën a ñëw nag mu gën a yaatu.
2: Waaye mel ne rawee yeneen social yi ci ñi koy defal ak fiñ koy defee ak ki tax ñu koy def ak li tax ñu koy def. Kon rawee na ko yeneen yi bëri.
1: Waaw, ndax damay wax ni Serigne Abdoulat bu dee 1000 francs yi nit di joxe ci Touba ci kanam, boo ko noo ko lu la neex tuddee ko ko, mën nga koo tuddee infaq, mën nga koo tuddee sarax, mën nga ko tuddee leen. Waaye Touba ci kanam moom daa jàpp ni 1000 francs yooyu addiya la yoo xam ne ñu koy joxe ñoom joxewuñu ab sarax.
2: Addiya de moo gën a diisu.
1: Waaye waaw addiya lañ joxe Serigne Touba. Addiya moom ni xam nañu Serigne Modou Moustapha bi mu leer ba ko Serigne Touba bindoon la mu ko waxoon ni moo nekk ci addiya. Waaye ci ko mu leer rek mooy addiya ni mu ëppee doole sarax ak yooyu yëpp mooy ki ñi jox addiya ni mu ëppee daraja ki ñi sarax. Ndax xam nga tey yow mu takkoon tey sa xaalis dem ca kër Serigne Moustapha jàkkaarloo Serigne Moustapha jox ko ko, bokkul ak maanaam nga taxaw ci buntu kër.

0: yu am doole yoo xam ne ay point la yu fasantikoo fii ci dëkk bu sell bi ba ñil seen loxo jotu seen gannaaw ñu bari ci ñoom mën a yëg bis bi, mën a feete bis bi, mën a sant la Serigne Touba boromam ci bis bi. Loolu moo tax commission sociale bu tax Touba ci kanam fas yéene taxaw liggéey bu am solo bii ci maagal Touba bi.
1: Kañ ngeen tàmbali liggéey bi?
0: Liggéey bi fii may wax ak yow nii xéewal liñ ciy def rek la ñuy xaar. Sun borom jàpp ndal ko ak mbokk mboolem mbokk jullit mu ci mën a tàbbal saw ñàkk. Numéro bii ma joxe am na wéef, am na orange mu ne. Liggéey bi mën naa door fii may waxe sama kàddu mooy 77 914 26 68. Wala bu la siège Touba ci kanam jege wala nga jàpp ni.
1: Numéro bi bu fekkee da nga koy répété waat nga xaw ko.
0: 77
1: ñu koy bind waa 77
0: 914 26 68.
1: 68.
0: Am na wéef, am na orange mu ne.
1: Léegi ki nga xam ne jënd numéro bii. Dégg lii nga wax ci social bi. Dégg li ci Alhaji Diop ñuy wax ak fi ñu koy def. Kooku ndax dangeen ko wax ne ko yéen ñaar téeméer rek ngay def buñ ko ëpp wala bu ko motit bu ko dugal nu mu demee foofu.
0: Looy man. Looy am xeebut dërëm nawut milliard. Ndax Sëñ Bamba jar na lépp te li ñuy def dara.
1: Nga xam ne dërëm mi nit ki jël jox leen ko. Moo ki joxe million ñoo bokk fu ñu jëm.
0: Ñoo bokk fu ñu jëm. Kenn ku ne li nga jox la Sëriñ bi fayal boppam. Commission sociale bu Touba ca kanam nag dafa bu nu ñaanee suñu borom jàpp na leen xéewal gi ñu soxla. Ndax daaw boo xoolee environ mi ngi def lu toll ci ay 20 millions environ ci social màggal bi. Te ku ne xam ne ne daaw lu ceeb yaroon yokku na ren, lu sukkal jaroon yokku na ren, lu nag jaroon yokku na ren, lu leneen jaroon yokku na ren. Maanaam prix yépp a yokku ndax jamono bi moo toll foofu. Te commission sociale bu Touba ca kanam am na yéene taxawal ñeenti waaj ci biir bi, ci soow bi, ci gànnaar bi ak ci saalum bi comme niñ koy waxee. Waañ wu ne ci Serigne Moustapha mi ko jiite dana ànd ak ay équipe dem ba ca Santiane fa dëkk ba du ma ne fa dëkk ba yam waaye ci Santiane ba dem ci benn milieu ni ñii boo xoolee situation dëkkin wi da nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw. Te ñoom ñëpp war nañoo yëg ne bis màggal gi ñëw na. Te ñoom ñëpp war nañoo bernde ni ñëpp ndax ñëpp Serigne Bee leen indi ci dëkk bi. Yaakaar Serigne Bee leen fi indi. Yërmande Touba moo leen indi ci dëkk bi. Ñooña boo eggee Serigne bi ak équipe bi mu àndal dañuy waxtaan ci bisu màggal gi. Wax leen ne leen ndax si itte woo ngeen lu mel ne waañ. Ñu ne itte woo nañ ko fekk na nga leen di laaj. Boo leen laajee ñenn ñi dañ lay wax ne la ñun buñ ñëwee suba la màggal ak bisu màggal ñuy yor seen njoboot yor ay siwo di ñëw ci biir dëkk bi. Di dem ci ñi nga xam ne yàlla mën a lu leen gan ñuy toog ci seeni buntu kër. Buñ yekkee añ tibbal leen ci seeni siwo ñenn ña daw yóbbu. Bu ngoonee ñu indiwaat ay siwo bu ñu yekkee reer tibbal leen ci seeni siwo yóbbu. Wala am na ñoo xam ne sax dañuy ub seen kër ànd ak seeni njoboot yu sew ñëw jege ci biir dëkk bi. Ndax bëgg xéewlu.
1: Ku ne wut foo wute ji yóbbul seen gan yamal.
0: Te kooka bu amoon lu xéewloo day toog këram. Togg bernde def na ñëpp. Te lii lépp day am ci dëkk bi te ñoo ñëpp ay jafe-jafe. Ak loxo bu ñàkk
1: jot ginnaaw. Kon day mel ne bi Touba ci kanam daan def moom ñëpp am solo mais bu màggal gi benn du moom.
0: Léegi waañ yooyu nag su ko taxawalee loolu la bëgg a waañ. ñoo ñuy jël siwo yi di ñëw ci dëkk bi ñu di leen tibbal. Ci añ ak ci reer wala nga ub sa kër ànd ak sa njaboot bu sew jege si ci biir dëkk bi dong ndax bëgg a xew.
1: Kon
0: moo tax commission sociale ubbi ay waañ yoo xam ne da koy def ci Santiane. Waaye waañu nag nii la koy waxtaane bu ñëwee day dajale ña fa ne waxtaan ak ñoom ndax yitte woon nañ ko ba pare.
1: Nga xam ne yow nga xam ne yaa amoon yéene su la ko yàlla mayee ngay jëndal waa Santiane aw nag wala nga jëndal leen ay ceeb te xamoon nooy def ba kenn ku ci nekk gis ci boppam te kenn du ca mer. Kon ndekete boo ko jaarale fii ci Touba ci kanam
0: sa liggéey
1: ñoom nañ la ko organiseel ba sa liggéey yegg ca sunu borom ci gani Sëñ Touba yi te doo ci am benn jafe-jafe.
0: noonu lay demee. Kon képp koo xam ne am nga loo yéenee dimbale néew gi doole bu nekk Touba bunta ngi nii muy commission sociale bu Touba ci kanam. Te ni Touba ci kanam di doxe rek lay doxe laaj lu nu mën def ko fu nu xam. Képp ku bëgg sa liggéey yegg mën nga ko dugal ci commission sociale bu Touba ci kanam yi. Waañ yooyu suñu waxtaanee ñoom bañ wax ne ñoom soxla nañ ko dañuy dem waxtaan ak ñoom jël seeni numéro téléphone. Bu beneen yoonee ñu dil si dajale waa quartier bu ña fa ne ñëpp ci secteur booba waxtaan ak ñoom wax leen liñ leen di indil mu jëm ci nag ceeb ay gannaar dëwlin sukar ak lu ñu ndugge nga xam ne ñoom ay base ak ay ci nag yu mel noonu rek la ñuy waajal ñoom.
1: Ok kon point bii nga toll nii. Muy suural ko xiifoon mandal ko maroon. xam nga loolu Sëñ Alhaji Diop ñàkkul ne moom war nañ cee indil ban njariñ la am ci ki koy defal ñi ko yittewoo. Sëñ Alhaji ñu bàyyi la.

0: kaddu gi fofu ci lim wax legi
1: wa jerejeuf serigne abdoulat soona am aram ñew na ci lu am solo xamna sax na ci gëna yaatal ci social magali ndax ben action rek la ci tuddegun muy wañi waye du wañi rek lañ ci def amna yenen social yuñ ci def waye dama koy baye soona aram dana ci ñew waye ci li nga wax rek muy walu manam dimbu muy walu social xam nga social buñ ko waxé rek dañuy wax dimbulenté dañuy wax ay nit ñuy dimbulenté té dimbulenté dafa doon lu am solo ndax amna hadith bo xamné yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni la yazalu an-nasu bighayrin ma lam yatahazadu muni nit ñi duñu dañ di nek ci aw yiwu fi ak iñanante wuñu seigne abdoulat iñan féké dafa am ben médicament bu koy safar médicament bu ci gëna gaaw nit ki fexé ba doon nit ku social amul manam bu féké iñan day jangoro ñu ni jangoro joju dafa am médicament bu koy faj amul ben médicament bu ci gëna gaaw nit ki ci bop mom mu fexé ba social ndax nit ki bu socialé mëna tuté iñan ndax su féké bo gisé ku aajo da faj bo gisé ku xif bala nga am jamm mom xifam dafa deñ bo gisé ku mar bala nga am jamm maram dafa deñ du li defena amna hadith bo xamni yonte bi daf ca jangale ni sun borom dana wax yowal xiyam doma adam ni ko yow doma adam man yalla febar na te sesi wom doma adam ni ko yow sun borom yow ni nga tollu nan ngay febaré ak bama lay setsi muniko sa mbok diwu febaron na te boko seti won fekma non la koy limé muniko yow doma adam man marna man sun borom te joxo man nan mandalo yow sun borom yow ku melni yow nan ngay maré ak nan na lay mandalé muniko sa mbok diwu maron na te boko mandalon fek ma fa non la sun borom tabe sun man yow sun borom man xifon na yow sama yow doma adam yow sama jambi man xifon na te yow joxoma won ma lek manam lele won wa muni sun borom yow nan la lay lele muy sa bokku diw xifon na te boko lele won fek ma fa kon day melni lolu nit di def lolu nit ki di def ci xeti manam dimbali doma adam bi bu koy def mom doom adama lay gis waye bu koy def day melni yalla bu yalla doon ku ñi dimbali day melni mom yalla lay dimbali yalla nak xamadu ku ñi dimbali waye loolu waxin la kon tuyaaba ju reerey mo nek ci dimbalante bobu ñi dimbalante ñaaral ba moy nit ñi fokk ñu am yermane manam nit ki bo do bëgge doon nitu yermane nitu ku am yermane itam fokk nga social social nak nit di ci nambatal bobu nit ki bu xese doon nitu social man na xey tej keureum ba ngon di dox ci aajo nit xam nga social du jox rek nit ki sax lu mu lek waye bokk na social nit ki am aajo rek manam xamul ban buntu lay jaar ba fa
2: taxaw waaju soxla bi ci soxla am
1: waaw nga and ak mom ci soxla am soso doxal ko ca bam taxaw dox ca rek ba aajo ju faju wala aajo faju lolep ci social la bok
2: manam yoral la nga ca man defal ko ko ba fa nga meuna yam
1: nga waaw nga def ko ca kon Touba ci kanam dafa
2: te Touba ci kam ni ko defé dafa nek lo xamanteni dal lu tege ci xel la ndax tay ji bu fekkone kenn rek mo bëgguna rek jël responsabilité ne mom day safara dara rek day jëfé ci mom waye Touba ci kam def ko yombal ne ko li nga am ak ci niw jox ñuko rek ke jox ñu buñ ko bolé dana fonko seen sun jor
1: ak fofu seen laal bima bëgg léral moy xam nga nit ñi li ñu min ci Touba ci kanam mo ñu bari dañu wax Touba ci kanam 1000 francs lay laaj par wér kon bo digé tay ñuy wax Touba ci kanam di joxe benen numéro di wax social amna ko lol man nako jaxal waye limu bëgg wax fofu moy Touba ci kanam day def ci social bobu mu ci def ay millions yu bari diko ci def bu de social magal bi di soxna aram wax dañ ci def ba lu jige 20 millions dañ ko ci def environ 20 millions dañ ko ci def diko def ci ay yu am solo yo xam bu ci señ aram soxna aram diké nit ñi dañ gëna xam am gi am solo am gi nga xam ni mom la am solo waye Touba ci kanam li tax social bi nit ñi war ko xam moy social yoy ñuy def ak nim bare ak nim wuté li ci ëpp nekkul Touba ci kanam day dem tibbu ci caisse Touba ci kanam ñew diko def
2: ñu ngi def ko
1: waye 1000 francs yi nit ñi di joxe mom lañuy défé réalisation yi nga gis ñuko def ci télé yek lampe yek yu mel non fofu la jëm waye ñun ñi bok ci Touba ci kanam ak fu nit mëna né sa bo joxé bare Touba ci kanam da lay wax né la sétal li sa xol man nga joxe 1000 francs nga am yeg yeguni am nga 25 millions mana joxe ci social nga joxe ko ñu joxal ko ci man nga joxe 1000 francs 100 francs nga am wala 200

0: tangam nga joxe ko yoy yep buñ ko bolé moy don lu bari lo xamni social yu ñu wax social jumaajak social koor ak social koritek social tebeski ak yep ci lañ koy défé té yoy yep buñ ko détaillé won lu ci nek ay millions yu bari bari lañ ci def kon nit ñi nañ xamni ñi joxe 1000 francs tu wacc kanam buñ ko joxe ba paré wéru né ku bu kenn xép ku am 100 francs nako joxe ku am 200 nako joxe ku am lu ko upp nako joxe
1: ok wa di fatali wat ne ñi ngi ci seen radio ICAP FM 103.5 kaddu gi bayiko fi ci ndam ak radio RFM nek fi ci mbacke 98.4 ak yeneen radio yi nga xamne xeyna sayu jappé seen tour ci ñi bokk ci ki ben leen jallale ñu and ak yeen ci jotaay bi nga xamne ñu ko xeq wa Touba ci kanam Serigne Aladji Diop ak Soxna Aram Sok ngeen ci and ak ci kaddu gi seen bokk Abdoulahat Sall Soxna Aram social bi dafa melni yemu ci wañ rek ci magal ci yeen fan ngeen programmer ren ji ci seen waccay wi
2: blat bala ma tej point wañ yoy dama ne kep ko yalla man no ba ngay yob say xewal ci siège ba diko joxe ci commission sociale Touba ci kanam muy benn jaar way de benen bi ci dess moy numéro bi ma joxe mu am wef am orange money de 77 bi 914 26 68 bepp julit buy deg suñu kaddu ta suñu borom man lolo ko bo mané jaayante wañ sax commission sociale Touba ci kanam ngi la ci wo
1: ah comme kim neex nga xamné mom borom alal la borom doole la mom suko neexon tay sax mu dik ne man tay fasna yeen ni jappale nag wi wala mbolo mi ak mbana yi ak ciéb bi ak ton yi nangam na go ubbi ngi ko porté
2: motax man kep ku yalla man lo sax bo deg suñu kaddu gi ta nga nat sa bop ta yalla man lolo ko ta nga mana jaayante ak señ bamba ñew ci commission sociale ne len jël na wenn wañ makoy financer sax danañ la sante te ñi ngi ci wo kuko yalla man lo
1: te di yeen
2: kenn ku ne dal fa nga sa doole toll man nga fay def te yeen mëna jaayante wenn wañ sax jël wenn wañ mbolam luñu wara yobbu ca wañu nga ñew laaj ñaata la muy aw nak ak diw ak nduguma cey dem ak xew sedd yaak yépp ci añ ak ci reer ci bisu magal kuko yalla man lo sax bo mané jaayante ari wañ bismillah yent nak yi wara dem ci yent xibla nawal ge lu ci way mëna am rek ñi ngi ci wo ñepp dara nak jeppandeku bu nekké 20 millions daw ren man na dem ba 40 millions ndax la nga jëndé won prix daw ak li nga jëndé prix ren
1: yaakar na yaakar ñepp de seen yaakaré ko safara fo jar yalla safara sa yaakar
2: lool la doon wax ci wañi te tej poy wañi moy ku mëna jaayante wañ ku mëna jaayante wu nak wala ya xam la Serigne Touba jaral ta nga man ko ca def
1: nga xamné ñi nga xamné ñom am nañ doole joju te xeyna ñom nekkuñu fi di deg te seeni mbokk yi fi nek diko deg nañ ko fexé jot li ci ñom xamane ma Touba ci kanam kat mi ngi def liggey bu reuy bo xamne ñi nek ci santi amuñu doole tay ñew ci biir dekk bi di fi jël ay xéewal yo xamne ay dess lañu xaar di togam diko
2: yobbu seeni ñi ngi leen di santal ay wañ
1: wa ka ñu ngi leen di samp seeni wañ ngal la koku na jël numéro bi nga xamne bobu legi ñu koy joxe jox ko kam japp ne soko waxe dana am luñu ci def bu mënut lepp itam lam ci mëna ko ñew mu jox ko ko mu indil leen ko mba mu wolen duggal leen ko mba mu fekk leen ci seen siège ba
2: inshallah
1: point bi nga bëgg duggat
2: dafa am suñu mbokk talibé yo xamné ciabi da leen na fété ginnaw ta lolu dogolof suñu borom da koy def
1: la ilaha
2: nit man na def dara dem fa nit man na baña def dara dem fa ndax ab dogal la ku fa yalla wo da nga fa dugg ñuy jaajeufal ñi nga xamné ñom lañ ño fa nek ak ñom guddi ak beccëk te seen sécurité kep bay leen fa nuy ñaan ku fa dugg yalna sun borom matal sa liggey ci jamm ba nga genn ci jamm waye ñoo ñettim ñu ciab fete leen gannaaw moy ñu nekk ci prison mbacke bi ak ñu ne ci prison Djourbel ndax ku wax Touba wax mbacke ta ku wax Touba wax ndiaré moy ñaar prison yo xamne bo ca démé ñafa upp ca mbokk talibé ñu ca bari bari nañu joké ci dëkk bu sel bi wala ñu doon ay mourid ñomit ta wara yek bisu señ bamba wara bernde wara sant la Serigne Touba boromam ci bis bi
1: la ilaha illallah
2: ta am nan yene ñu defé ko ne ko ñi ci dëkk bi diko defé tax commission sociale bu Touba ci kanam fu melni prison mbacké inshallah bu ci yalla andé ba li ñuy woté lepp japp Serigne yalla jappandel ko ci mbax Serigne Touba commission sociale bu Touba ci kanam fas na yene dem prison mbacké yobbu fa dépense bu ñetti fan bu ñé suba la magal bisu magal gi ak magal ba ca suba ga
1: la ilaha illallah
2: mo daan aju ci aw nak ak lepp go xewal go xamne mom lañ wara togu ma andako nak nga xamne buñu ne suba la magal danañ derne bisu magal gi ak magal ba ca suba ga
1: nga xamne yeen maglu Serigne Touba ga yobbu ngeen ko ci bir prison yi
2: bir prison yi bamba ah

0: magal boudé bu mbacké bob ñett fan lay do te depuis commission sociale bu taxaw bu Touba ci kanam taxaw ba légui ak mu jot ni ngi ko daan amal bareen jet ni ngi koy wacc la ca dess it moy lég lég nga laaj leen ba xam amna yitté yi sew soan ñu soxla fofu buñ ko waxé tamit la ca commission sociale bu Touba ci kanam man dana ko bolé ak xéewal yi dem yobbu ko tek ko ca loxoy kilifa ya leen yor ñu jëfëndiko ko fofé ci prison bat suñ ko massa yall ci bu ndiaré inshallah ndax ko waxtu ñom bis lañ fay moy bisu dañ fo journem dañ xewlu xa bax bam Touba borom lolo bu doliku ci wañ
1: xana Touba de karam señ Touba dafa xol borom xali rek duul leen ci ñu ngay doxal xam nga ni xalaat yi señ ba xam nak ñepp ci ndiaré fo dañ xamne tay la bis bi
0: ah bobu moy deuxième point jëm ci social magal bu lolo wesso tamit kër señ Touba gi nek daar marna ku ne xamna ne dañ fi dalal ay gan yu bare bare bare yo xamne sante le Serigne Touba boromam ci bis bi mo len yekati nos len dug fi ci Dar Marnane ke Serigne Touba gi keur gogu ku ne xamna ne fuñuy dalal mboro dana am lu yittewo at mu jot wala dana am lu wara besal ci dalalu ganni wala sentum ganni wala ci ni amale dal bisu magal gi fi ci ke Serigne Touba gi bu ko defé nak commission sociale bu Touba ci kanam day waxtaan ak kilifa ya fa nek du don nak ñom lañu sakku mais commission bi mo leen koy wax ne leen bu amé yitté jo xamné jëm na ci dalal gan ni ci bis bi ci kër Serigne Touba gi buñu xamé loola lan la Touba ci kanam dana ca dox wax ca amal ca yitté jojé nga xamné da lañ ko soxla mu jëm ci gan ñi wara dalal ci bir kër Serigne Touba bi loolaat commission sociale bu Touba ci kanam ak mu jot day am taxaway yu am solo yo xamné mi ngi koy amal fi ci bir kër Serigne Touba gi nek Daru Marnane ci ancien garage bi jëm ci bis sante Serigne Touba bu mag bi nga xamne mom lañu amal muy magalou Touba lolo yene bes na yenen point damay bayyi Serigne Aladji
1: Diop Serigne Aladji
0: wa mu ñew ci yenen ci kanam
1: xam nga soxna da nga wax lu am solo muy feeku fa yalla sun borom wo da na wuyu ci yalla dogal am ñum fo wo ñu wuyu ci waye yeen ñi ci biti war leen mëna jappalé ci seen social bi tay ak ñi nga xamne non lañ ko xalaté mu rafet ba kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu li kat bisub Serigne Touba bi tay la way bisub Touba bi suba la wala dembu la won tay ji ki nga xamne dafa fekk ki nek ci ay loxo soxna ndimbal lol mu fekk ko fa ak ndimbalam tay ko mako don xaqi xal deug deug deug ta ñom ñu baye xel lan la
2: serigne jeerjam sok ci nga xamne indi nako sama aram wax mu jëm ci yal bi nga xamne dañ koy def ñenti wañ yi ak social bi nga xamne dañ koy def mu jëm ci walu prison yi ma ngi ci soñni mbollem ñi sun borom dimbali mané len gan ndax buñ waxé ñenti wañ da fekk ni suñu doole dafa tollu ci ñenti wañ waye ku ne xamna ni Touba tollu warna mëna ëpp ñenti wañ kon bu amon ño xay dañu ñew ñom mëna wax ni mën nañu jël wañ jënd nak ak ci wara wax yëp ñu wax len buñu def ko kon dañu yok wañ bu dé prison yi tam ñaar prison yi lañu jël muy Mbacké ak Ndiarém waye japp na sagal Touba mo len prison yi ne ci Sénégal yëp Touba ci kanam mo len warona joxel añ lol itam bu ko sunu doole maté won fofu lañu sunu yene jëm kon lolou nako ñepp bayyi ta lolou am solo la ndax buñuy wax sarax jiñ doon wax legi yoonte bi mo wax ni sadaqatu sharri turfiu khadaba rabbi manam sarax bo xamni nit ki da ko def te def ko ngir yalla nga xamni juti lu ci pogerew jeul lu ci dara lu def ko do ngir jëm yalla ji moy sadaqatu sharr sarax bobu dafa waxani day fer day fay merom sunu borom da gis nga lepp luy fay merom sunu borom nekul ni da am ñen ñu ci wara gor gorlu am ñen ñu ko wara sagane waye luy fay merom sunu borom mbollem senegal yeb ño ci wara gor gor xam nga lutax borom senegal ci wara gor gorlu yene ji bu mar day tal tay sunu borom meram passé wul manam mbugal rek mu wacc ci aw nit mu mbugal len ko wala yu mel non ta tay ji bu yenn jeey waccion ci am rew ñep xam nga jeey ni mi mel jeey ji man na laal rew mi yep man na laal lepp te jeey man na doon lu ne man na doon ak ñak man na doon ay catastrophe man na doon yenen ak yenen waye sarax yi rek muy def rawati na ñu mel ni ñi nga xamni tiabi de fete ginaaw da taxaw len ci bis yoy rawati na bis bi nga xamni moy bis magal nga xamni bis bi ci lañu mono taxa gore ci lañu amé lepp ndax moy bis bi Serigne Touba waxon ni gharajtu yawma zabti zamina abar li khidmati al mukhtar fi sha'r safar bis bo xamni ci la gennon del ba sunu borom jox ko limu ko jox

0: jox ko ci xéewal lim ko jox té mu wax ni bis bobu li taxone li waralon tukki bobu moy fasone yene leggeelal sa salam waye fas yene ram aw ñam té mi ngi koy wax xawmi la wax aw ñam man nañ ni réew mi yépp ci la bokku ak fepp fu ab julit nek té di bëgg Serigne Touba sa bu ghaibati an Allah arada an anala minhu jaa wa an akuna safihan li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi kon bis bobu nak budé ñew Touba ci kanam am ci taxaway yu mel ni ñepp ñi sun borom mané gan ñu man ci duggal seen loxo war nañu bayyi xel bis bobu waye war nañ ci japp té nuñ ci japp amul Seigne Blad gis nga li nit di jël diko def ci yoonu Yalla lum tutul bu mu ko xeb
1: ndax
0: ndax ñaari mbir amna ci moy li ñi def ni limuy reey reey tay ji limuy reey reey ni nga diko tek lu reey manam bu ci wa dekk bi rek jappone kenn ku nek jappé ci ni nga ci wara jappé rek xaj bar la xolal calculer tay ji buñ amone rek 1 million de personnes kenn ku nek joxe 100 francs lolu jël machine nga calculer 1 million de personnes rek kenn franc
1: motax bo
0: 100 francs 100 francs la wax lolu rek upp na li ñi laaj lepp ta do wañi dara te yoonent bi dem mo ne neena te 100 francs yoy ki koy joxe mom du dara de bayyi nako xel faté nako ndax leg leg sax nit mën na def jëf ju reey reey gi tax xelam di ca dem waye ki joxe 100 francs mom 100 francs mom do to sax xelam dem ci 100 francs yi ma joxe won daw faté nako té yonent bi néna ci ben hadith man tazaddagha bi hadd li tamrin min kasbi tayyibin wala yuqbalu llahu ila at-tayyib wa anna laha yataqabbalaha bi yaminihi suma yurabbiha li saibi kama yurabba ahadukum falwahu hatta takuna mithl al-jabal bi néna kenn ci ñun ko xaraxete lim saraxete waye lolou mu saraxete do lo xamni moko fagg muy lu lew ndax neena sun borom du nangul lu nak lu lew wa manam lu dagan dal lu bax waye lolou sun borom di nangul neena sun borom fonkum ko fonk moy bu koy nangul sun borom bu don ku yor ay loxo ñu man ko wax diko nit waxe bu koy nangul da koy nango ak li ñi wax manam nday yoram la koy nango ngir fonk gum fonk lolou koke di joge waye neena bu ci sun borom bu ko nango pare manam da la koy yaral lolou nga joxol mu toll ben tandrama da la koy yoral comme ni nga xamni yow so amone saw nagu ndaw wala nga am saw fas bu ndaw wala nga am sam xar mu ndaw ni ngui koy tege xon don du reere mon tolli aw doj reere neena sarap limi tout moy 100 francs non la sun borom dilako yarale ba yowal xamat akbar bo deme mu tollu ni aw doj tolli ay montagne don du reere sun borom jox lako mu don lo xay day diisal sa balasi
1: kon su dege ni nga wax ci hadith bi moy
0: waaw
1: ku jël sa lu bax def ko ngir yalla
0: alu
1: ko xex ku nangul da lako suxotal ndax yalla dafa du nangul lu sel te li nangul li sel moy la nga jëf mu jëm ci mom
0: wa
1: kon nekati ñaar fukki wala témet wala jinni bi nit ki jël jox len ko lola ma ngay mang koy suxat ko sun borom teegu ko ta ñett ñi nga fi wax muy ñi neew doole ci walu luñu lek ñi yon fete gannaaw ak ñi febar manam kum doonul yawit am nga ca mbokk ma nga ca talibé ma nga am ca mbokkum talibé légi nak yow waron nga jënd ordonnance bo xamna luñ ko jënd mo xam 30 wala 40 000 nga jël sa 3 000 wala 4 000 wala 5 000 tokku Touba ci kanam mu dajale ñu bari ñu melne koké sa faral len lolé lolu gis mu lu ko gëna reey xara
0: wa xam nga li wala defani beut likoy fat du ko gis waye nit tam ñaar ñaar day am lu koy jariñ lo xam da koy romb dem du ko gis Seigne Blad ma ngi wax légui lu am solo té lima ci bëgg jublu mo dama bëgg wax ni li ñi def jëfewul waye li tax muy jëfé rek moy buñu délo ci ñaanu Seigne Touba go ñu ñaano wax borom niko ya rabbi ijhal al muridina fi hiznika al hazin wa sablaj maha manam ñaan sun borom mu duggal muridi ci tataam yi nga xamne ku ci duggu mucc waye mu takk leen def leen ñu nek wenn say te moy ñu manko bolo di yekete no tegalo gis nga li ñi wax ni tay di wote fi ay borom alal ak ay borom nangam nangam dekk bi ñiko dekké mat nañu ñaari million waye bu fi amone ben million bo xamne fi ma toge di wax dañu jëlone seen telephone kenn ku nek yonne ci numéro bi ñu joxe légui 100 francs 1 million lolu 100 million lay doon 1 million personne kenn ku ne joxe 100 francs 100 million lay doon té ñun ñi ngi wax ni liñ defon daw mi ngi toll ci 20 million rek la toll wala 20 million yu manki touti kon xam nga li ni wax ni dama bëgg wax ni bu ci dëkk bi jappé kenn ku nek
1: tay bay dal di ban di yema wa Touba ci kanam jambar rek
0: jambar rek wa bañ di yem wala nga xép wala
1: nga jambar bok ngay soow nonu
0: ay
1: ñak jambar lañu jël yi boy leen ko won leen ko dafa ko fu ngeen tek seen bëtt
0: wa kay mo kéré ku nek rek fiñ toll ni ko xamni wax ji ag na ci yow ya wara xol rek ci changer
1: bañ ko waj dal
0: sa numéro la ca ne lu neew ne bu def 100 francs bu def 200 la nga def ko nak boko defé

0: keneen def ko keneen def ko ba mat 1 million personne kenn ku nek di 100 francs muy 100 million xam nga kon social bi day dal di tare
1: du ñak jamono bi ngay waxe li amna ku yor ab telephone yor xalisam nan man dama yakane li ñi laaj dafa xawa jafé légui nu may def duggal ko ñu wax lool bu ko wa yow soxna
2: aram
1: soxna aram lokay wax fu ngui koy duggalat fatli koko
2: wa numéro bi mi ngi nek 77
1: 914
2: 2668
1: amna wave 2668
2: amna wave amna orange bonnet lo ci tabal dana dem ci gafa ka commission sociale bu Touba ci kanam danañ ko saytu def ko fañ ko wara def ñongi ci sociale magal 2026 fi ci dekkup cheikhul khadim téméré nit yo jël muy téméré buntu kër yo jël juroom benn fukk yu buñ mané seen bop bay magal magal gu neex bay gas ay kamb ci buntu ba di wetti amna mbokki talib yo seen siwo amna ñu upp seen kër and ak seen njobot ñew ci dekk bi ndax bëgg xewlu baaxa baaxa baaxa
1: dama fat lima waxon legi ne amna kuy def lolu waye mom xeyni neeku fi ma nga europe xeyna deglu sax programme yi ngeen def ni mais deg na ñew Touba ci gëna waye way juroomu jigen wala way juroomu goor ñu ci dekk bi di la deglu kon koke mo wër gël ab téléphone am li ngeen fi waxtane mu wax ko domam jojé neeku lo ci man nak jërum kenn di la ci soñu def ko ci
2: kon kenn ban na man na ci japp ku mëna jaayante waaj sax boko jëlé commission sociale bu Touba ci kanam dana ko dimbali ku mëna jaayante ay nak dana ko dimbali ku mëna jaayante ab ciép dana ko mëna dimbali ku mëna jaayante ay copar dana ko dimbali ndax waañ yoy kat fi ne buñ ko taxawalé bu magal gi déssé ñaari fan wala buñ né suba la lañ leen di yobul xéewalé
1: ndax
2: sant le serigne Touba borom jaamu yalla gi ak alcorane ji mo ci jindu ak jang xassidé so paré do nga ñew ci berde
1: ndax ñi jang alcorane
2: da bok ci magal
1: ñi jang alcorane jang xassidé faaw
2: tam bolam wañ yi nga xamné ñi ngi koy taxawal wañ wu yalla dogal commission sociale Touba ci kanam yobbu fa xéewal yi da leen di wax né bu ngeen téré seenu bas tek ndiefandukaay yi ngeen di togg xéewal buñu xeyé bala ñoo def dara nañ fa wacc ay kan mbolam ñenti wañ ci xibla yi wañ mu ne buñu xeyé dañ fa wacc ay kan dogo djublu nak ci xéewlé yi nga xamné moy sante le borom sëriñ bi bolé ko togg ak yek xéewal yo xamné quartier ba yépp ñokoy bokk waye ginnaw loolu tamit amna liggéey bu am solo bu commission sociale di def ci bir magal ki muy benen point moy lu toll ci ay 600 basang muy ay juroom benn téméré basang yo xamné commission sociale bu Touba ci karam da koy wajjal bu magal joté ndax amna daaray alcorane yo xamné la fa ne ci ay ndonga yu jang alcorane ma sha Allah kawé na lool te ku ne xamna ne makani daaray day soxla ndimal rawati na magal te magal at yépp ci nawet lañuy fekk commission sociale day wajjal lu toll ci ay juroom benn téméré basang waye liggéey basang yi ñi ngi ci woat ku ko yalla man lo tañ roy ci serigne muntaha ndax juroom benn téméré basang yi kat juroomi téméré la Touba ci commission sociale di wuti téméré basang yi serigne muntaha ko saso ci yalla limi wax rek ko dem ma dem ko dimul ma ndax bu dé Touba ci kanam dana def juroom ñeen fukk ak juroom ñeent ak mom ci lu Touba ci kanam mëna woté waye sociale bi suñu woté juroom benn téméré basang yi téméré mom serigne muntaha ko saso kon juroomi téméré basang yi ci dess ñeug di ko mëna saso tabal ko fi ci commission sociale bu Touba ci kanam ñeug ak juroomi téméré basang yi nak man na jaar ci 77 914 26 68 su ci mën ta jaar ku ko yobbu sesu Touba ci kanam commission sociale amna fa bureau amna fa ñaara ndaw yu ko fa nekkal lo tek ci seen loxo dana ñew ci commission
1: kon ñi nga xamne dañu jaay ay balance sax day ay magasin ñom bu leen neex ñu jël benn yoni ko fa lu jël ñaar yoni ko
2: sol ko bam fess ak basan boko jébalé commission sociale bu Touba ci kanam dana ex ci liggéey bi ku amul auto basan bam fess lu la yalla man lo ci ay basan lo ci joxe commission sociale bu Touba ci kanam yitté wonako ndax daaray alcorane yi lañ koy taxawu
1: ci yalla
2: mu jot ci
1: nga xamni alcorane di moñu té sank bu yag
2: lolou nak
1: xalé yi koy jang ba noppé ci marak rek bam ko ci soussi
2: mi ngi non kon nak basang lu ci way mëna am wala ñeegu basang ndax bu dé ñeeg gi dana am nako commission bi di liggéey diko saytu ba bu démé ci ndonga yi xajna walu xeexlu ak yoyu ndax ko na xamna daara ni mi doxé yu mel non mom ko am basang yi andit ko am ñeegu basang yi andit moy bu mbacké ak bu ndiaré waye doli ko na ci wañ yi commission sociale Touba ci kanam bëgg taxawal ci bir dekk bu sel bi li ñuy waaj lepp nak nekku fi de dañ koy yaakar ci yalla ak yonent bi ak serigne bi waye diko ci yaakar ci ñi yalla mëna gan diko yaakar ci bonne volonté yi diko yaakar ci ki yor sax lu bari waye dana ci chomp jaayante ak serigne bamba ci magal gi te dugalal liggeyam bobé nak ci commission sociale Touba ci kanam
3: di len fatale yeen nga andak ñun ci seen radio IKP FM.

0: point la yo xamne commission sociale bu Touba ci kanam nal na yépp te fas na yene bu xewal yépp jappandé ñu amal yi may wax yépp waye ba jamono yi may wax li may li ñu mebet lepp dañ koy mebet nal ko tek fi waye ko pari koy def nek gu fi de no ngi wo kep ku ko yalla man lo xébut yémut nga japp ci liggéey commission sociale bu Touba ci kanam bi jaamu yalla ci bir jaamu yalla yi nan boole sante serigne touba ak diko delo ndukal ci sunuy doole waye ci sunuy alal ak ci sunuy pos ñaari jaar way la am dem ci siège touba ci karam ci bureau social joxe fa la nga am wala la nga man wala nga jaarale ko ci 77 914 26 68 amna wave amna orange money liggey commission social bu touba ci karam ci magalu touba 2026 buntu yaangi non
1: okay serigne alaaji mo melne heure bangi dangani legui yow yi nga ci bëgguna yok tay
2: wa li ma ci bëgguna yok rek moy damay fatali rek def resume ci li sonaram lim doon wax ndax danaka moy li ëpp solo ci ki bi nit ñi xam li Touba ci kanam di def ci magal gi ndax dafa am juroom ñetti action vite action yo xamni mom lañ ci def té soxna aram wax na yépp ci biir émission bi juroom ñett yoyu bokku na ca manam soutien yi nga xamni mom lañ def ci association yi mu wax ko legui ci la danelé bokku na ca li nga xamni mom Touba gi ci daru marnam ngir taxawako gan nya fay nek bokku na ci ñenti wañ yi nga xamni mom lañuy def ci dëkk bi bokku na ci tam li nga xamni mom lañuy soutien di koy bu ci pression yi muy pression bu mbacké ak pression bu jurbel waye bokku na ci loolu itam manam li nga xamni mom lañuy def muy ci daara yi muy basang yi ñu yob ci daara yi mu am yeneen ñaar nak yu am solo yu ñuy def muy manam ben appui finance biñ defé lol paré amna ñeneen ñu né ci dëkk bi ño xamné xayna ay kilifa lañu wala ay nit lañ ño xamni seen loxo jowul seen ginaaw té itam manam mënu ño dem di laaji Touba ci kanam mënta dajal ñëpp waye mu am ci ño xamné commission sociale bi dana am lu mu jën gën ci ay copar du doon lu bari lu tut la waye jox leen ko ngir manam ñu mën ko yok ci lañ am ci magal gi ba mëna magal magal gu mu ci ay lolu at mi gën def nañ ci lu tollu ci 944400 ci appui finance amna itam ay appui daré alimentaire manam ño xamné dañ leen jox lu melni ay ciép wala yu mel non yo xamné dañ leen koy dimbalé ci magal bi lolou def nañ ci at mi génn lu toll ci 3,190,218,200 kon juroom ñetti anam yoyu moy yi nga xamné ci la Touba ci kanam di doxé kon sañu blat ngir ma daanel fi may daanelé moy ñu bayyi xel ni jëf nga ni ju am solo jeuf ni jo xamni ñi ci duggal seen loxo ño tax bind di wax ni sun borom diko wax ni waqadi hawaija alladhina damu fi khidmati wa ablahum ma ramu sa borom ma ngi lay ñaan nga fajj aajo ñi sax ci dima leggeyal te may leen li ñu bëgg at nak alakhirah te legge seigne touba mom dara gëru ci ya gaaw luddul dimbali julit ñi rawati na dimbali murid yi nga xamni ño dekke dekk bi di Touba waye ñi jëf ci jëf ju mel ni ño taxone serigne touba di wax ni inna ladina sara'u li khidmati falahum diyar wasal jannati ñi nga xamne day ñëkënte ngir ligéeyal ma sun borom na nga leen may ay kër bu ëlëgé ca digg aljanna ñoo ñi tam ño taxone muy wax borom niko fa kullu man khaddamani aw shara fa naji waghfir lahu aw shara kep kuma ligéeyal wala mu siaré ma nang ko mussel te jigal ko ay bakaram kon li touba ci kanam di woté man na ni lepp aw yiwu la man na ni lepp itam njariñ la kon ñi ngi fatali socialu magal bi kep ku ci man dara mu def ko ci liko tambale ci deureum ba ci ay million
1: jeureujeuf xamna kon man nga yekite walé fofu rek ndax juroom ñetti point yoy day tambe juroom ñetti waxtu bëgg jot ndax yenen radio yi nga xamna dañoo senkul mi ak ñoom itam dañu am programme yo xamna buñu jéxale dañuy continuer lu ci melne SIC FM 90 93.8 RFM 98 98.4 ak lu ci melne 106.0 ak 100.5 di Touba FM ak Benno FM ak 103.5 radio IKAP FM 91.2 Sid FM ak yeneen radio yi nga xamne xeyna ñi ngi and ak ñun jotaay bi soxna aram kaddu yi ngi yëkëté rek jox suñu alaaji mu yëkëti bu ko defé ñu yëkëti jotaay bi nak bala distributeur bala vendeur radio ma
0: xamna kaddu yi ma yëkëté rek ginnaw bu ñu sante yalla jullu ci yoonte bi sante Serigne Touba sant suñu ñaari wajur ak mbekté mënu am ci juddu doon mu recc moy ñaari buntu ngi ni yo xamne ma ci soñu sama bop di ci soñu ñepp bi ci jitu moy ñu

islamo taf len ma jur len ma dana ko jam yalla ne astaghlizu tek li nafsi ma gane ci yel bi doona abji kerek la ñaan bur yalla yonu geej ga ngir gel geel mustafa may geej ga ngir bo bo bur yaan koy xecco serin ci kangam ye atuma dina ko merci adina kila akhira diko gëro ku ne ne ma koy jël tena sama goro ba xoli mom jafate na ko irkan jengal te jublu hon te wor yi ci kon cheikh ban bana ko asbiyal ilah dahran wala ilaha illa allah man yalla doy na ma te do lo na bo ma hindakum yan fadu jang na ko man yalla doy na ma te doy lo na ko ma hindakum yan fadu jang na ko billahi man halal du tax ma jang jangal ma saru de kon do jang billahi tahalahi khana yow khalamo la tarkano ila lahina salamo lol yarkan moy jawabi khali ban ba ko tonto won wa antahali kero la ban be gin bana billahi tay fajara adin jublu lahi aqbalati dunya illa yaqablu wa bihtuha basara anni qablu wa bahdahu anni adbara wa lam amil li hali kawni adara zaram wa bahdahu li akhbarat wa inni akhbaratan lillahi wa bhamini duma ko bada sawji ma ko bata nadem siyabu mbulam khata bintu lazi lada nasara tura duma ladallahi lho moltur liman ilaha nasara maala lika yanaala minnatan aw maala huwa wali dagarala nasara hadima hadin hadada ansara inal muhajirina wal ansara lam yahbudu yahudu nasara kero la bande teñu fabiyanam ba wetiliko yalla badem mayamba ngir bagaramu jamono yonen ba tuba liman baraka mo di yendo yen bañenon khutbu ya alqariat atam ko mo ko babraw ga dan kay di mi te tawatul baayo suratul lahwani lam ci la sari ci naqis la ngon ban bay kamil mbar yepp su ko la ngon ban bay ka bal man sak bi zalika fal jarbi wa man yujarrib ba abi taxaru bi jaayante na ak yalla te dudul xati li jaale sere nañ ko musula sajj lolo taxoon cheikh ban bana ya xawmi sababu khaybati ya amrewmi sababu khaybati ya araba an anala min ujaha wa an akuna sabihan li xawmi wa an akuna hadiman fi dawme kamo maat la ban ba senti mare bi ni khalif al bari fako na talibe gorte morombo gor gu yalla ba mo amé juromi wer ba bay khalwatu banan dem na kané ay dere ci sodani to ba bayone do bisiblu kar gaddi set balak do gifateni warga kamo ma at la yalla harsien xol ya def ci ragal cheikh man ma do fi xel ya ci mo ma la yalla xir mo ngar mo serigne touba mu yile ndar ban ba ya bal mam cheikh no ibrahim fati mu yile ndar di nuru gay ndek ba fati mu ko wax ko ma di ñu bebe touba bana alen ban ba la e fa bi e de ba mo deme ndar non beer leetar ba ne len garal wanka je moy titer ba dana falet wankas ya dajji bu ba sal ci halla ba tasare to ba ma appelo kalamé ko borom da ajibre wati far mu dekke der der gioto ko lande julbe bu yoro mbawé bu malik bay ma yoro ma bay ko abdu khadir tijani ma khare samba sajo hijirani chamo ma na ten tanor kala me fehi

am ila talla bi sa fo fela dam wati fanan bi sa wali post bu ndam le fore na ak barafari mo delu wat sa gar ya jaar lu me jaar asine jaar tono jeul daw me baba cete cheikh man ba xey jeul daw me rombo le bo ca taw tubab ye har me fi rafaran ci am taw le war ko cheikh man mo ite mazlati mar waxtu mare kani maliku inda daw me ma hakka bani al idam ta saw al tubab ma yalla gabo ngi jono mu melne gay ndi ci bi bok dangal no ita tax li mu taxaw fuy waxu te tax ti ko taxaw lu wi la baxo kuma ma nga al kaati ay kuma ande xam ni mu en ko wam te tawale tandar mari ek sandar ma solda ni pa ko dara man ni gay daru ni fa ko jibal ko kero gouvernement mu ne ko déplacer nak ma bu vitier kero la ban baye salat wajhtu lillahi amdam mangana khata tu bu bat sete lako tuba ba wolo dal ko dubal sahar ni bu ko lu juron wer la de se de ci yew mi da kon dana la yor ne man nga yow mi cheikh man dana ko yalla moy zaabit muhammad rasul moy za wa taw rabi khuna khuna kitab abdullahi wayen dana la bore ko ma ndang bo xam ku le def na yat nang dudu ma bayla tuddu de ko on senegal ma nga ci mayam ba yoro no sunu gal ñu dal di wagne ban ba yel di marina mu jall ko nga del ci ban ba ma nanaw cheikh ban ba delu tabbi fi sa fi na gal ga ñu na ko la gabon forena ila nabi wajatu ni zamina qablutuna yahlutu bil madina gal ga ga ñam bu ma ba ni bu na ma ko se fa ma te de bu ya an shani yantidaw nad bil atli jumlata ma la khaytuna wa madadi kero la ban ba wati postab lon di ma ajis bini son yo dudu yor di len duma fofe la tek kanyuna bali isa mana ko yay bali isa iblis mana ko may bali is hadwa an la dana le dim bi sa jam wa la bale sabab yirem yo mo bolon di ma ci gar kuma andal ma di len tere duma kero bale fofal na ban ba khali andang masen wa gal ganam ba mandi jono ko bay pinil yu andak lankar bolé keda ban ba gurom du sankar li tam wa carte ya ma bal sesi dafa la giel ban ba ha ma jey jogi kerok la xeer ban ba ji xeer du du ma bay du do wana ko ban ba bay du suru boy xeer ban ba na ko ndaw do balam saman yen ko buutu bu ci bi de bawan du do wana ko ban ba yow ya sank waaye serigne yepp na len sank na ko ndaw du suru ma sam baam sa tantuma kawaram asel maamam dudu ma may dalina tias ko nil ba tire ba cheikh ban ba yoron kamal ba ubbe ko dal jeba ci munafiqin ba ca mujub la ja xar kanam ba xil ba jo beret delo serigne ba tire ba kero la xamne ban ba amna martaba kero la ban ba delu ubbi tire ba di sen dirum dudu ma may ak kero ba dal ci wala ye ci allah dul ci ki firiwul cheikh ban ba jang ko du esu momin kero la yalla te fen digante ci alquran yalla rebi jundi dudu may dal ci dal tire di sanni talib ya di xotire ya leg leg holu ko di bolé quartier ya ak tension ya ak madam ya garde ya yi samu nako tay nga su xadir bi di fanel lal ba maamu lal li derba wala munako ya ko la perdi wama bam nerb na dem ndox mu def fa lu gontu kero la ban bo lu fi di maamu ne ko tal mo nom la ak sa ba da ko ma ande poste ba ban ba taxon ba fatul te tes te ba moko fa da rotam ay salam te do xay soxlaam du jokante ay salam du du ma may ay ko rotal ban ba ye bon da kanyan da fi ma yon ba mangama ko de ko soyi nit mu nek ak fa la am ay mar nit yi bom lek ci de gona ko lepp lan ma fayati ci sama wer mom la ko wax di jogati yaw la dudu mere ci di ma bo dal ko fetal mom moy badal baba bu ñu and dem la yo ji keur bofer mo ñu def place dudu ban ba moy goor mu ñane dappel wajabam interdit ñu dal di koy ni sa te ñu ol ma perdi sama ma na dajelen ko ma ndang fum tolu ke dang dang cheikh ban ba wax ni di ma bo

tam dem gëm ci xam xam lo tax njaboot gi tamit biñu ñëwé tamit ñoom tamit ci yoon woow la gën jaar ñu ci bëri ci njabootu Serigne Touba yi ci yoonu sax xam xam rek ci lañ jaar man ñu jé tuddu ki xamanti mom moy Cheikh Murtada mi xam moy borom Azhar biñu ñëwé xam ni yoonu mourid yoonu xam xam la Serigne Touba ci xam xam rek la soñé woon lan la def da su say daara daara al azhar yi nga xamni mo yaangi gis ci mu dalilo fu ne ci at senegal rawante sax lele sax amna jo xamni mo ci bitim rew nga xamni sunne école privée di upp école privée bi upp doole ci senegal école azhar yi la nga xamni ginnaw bo waxe école publique danaka école bopp doole ci azhar fi ci senegal mën na mu bopp ci gisugo ko ki nga mom moy doomu Serigne Touba kon lolu day wonani kon xam xam lu yagg la ci yoonu mourid nga xamni Serigne Mourtala ci lolu la nek ku melni Serigne Cheikh Gayna Fadna tamit kazarika école ak yoy tamit ci lool la daku bëgg bëgg Serigne Touba ku melni Serigne Salim nga xamni xel kom gog nga xamni daga sosone pour defa digeen yalla ci walu mbay ak yu mel non non la jiré ay borom xam xam yo xamanteni fa la nekkon di yëngu ci walu xam xam nga xamni bari na ay borom xam yo xamanteni li nga xamni moy xel kom moko produire ay alaf la ay junni nit la yo xamanteni ay borom xam yu mag lan te ñoomi delu seeni dekk den fay imam wala don fay ay jangale kat te ñoo ngi genné fofu ci xel kom kon loolu tamit xam xam bi nga xamni amna solo nga xamni amna ci yoonu mourid day wone loolu yu beure beuri Serigne Shuaib bu Mbacke nga xamni daram Serigne Habibu ak ñu beure beuri gëdé Serigne Mbacke Bousso ñom ñepp fo ci dem rek ay jangukaay la yo xamanteni mag ñi da nañ ko taal di jang Serigne bi tamit rabbiyallahu ta'ala anhu ginnaw bimu fi joge ginnaw bimu fi wa joge tamit amna nal yo xamanteni nalon nako bindon ko joxon ko ki xam mom moy Serigne Mbacke Bousso walni ko mom net nal la am bayka dem makka gi yalla mataluko ci zahir ci bindam waye Aladji Fallou Mbacke bimu ñe defal nako lu mel non dina makka waye li nga xamanteni mom moy Jumaa Touba gi ak li nga xamanteni mom moy jangukaay bu mag bo xamanteni fu nekk ci aduna bi len fu ñew pour jangé sifa lo tax li nga xamanteni mom moy Jumaa ji ak li nga xamanteni mom moy Jumaa ji ak li nga xamanteni mom moy ak li nga xamanteni moy dem Makka gi na li nga xamone nako yoy Serigne Fallou motal na yene bobu waye li nga xamanteni mom moy jangukaay bu mag bi nga xamni ki nga xamanteni mom moy Serigne Muntaha yalla nako fi yalla bayil mo yagg fi lol te wer bimu ñewé tamit lol la jëmmal nga xam université mag bobu nga xamni sos nañ ko fi nga xamni bimu ko ubbé yagul waye genn na première génération ci licence am nga xamni ay borom nga xamni lepp lo xamni muy xam xam rek ñong ko fay jangi tambalé ci xalé su amé 6 ans ba ni mi genné am diplôme yu kawé licence ak yeneen diplôme nga xamni bari na ay branche fa nek jangum alcorane bay mom fa jangum majalis mom fa jangum li nga xamni mom universitaire mom fa lool lepp nga xamni naaru Serigne Touba la won kon lool tamit dañ ko ci meuna duggal ci fito bi nga xamni Serigne Touba yitu won ak xam xam waye ki nga xamanteni mom moy Serigne Mamour mi nga xamanteni mom tamit di doomu Cheikh Mohamed Murtada bimu ñewé tamit xam Serigne Touba fimu tawon xam xam xam ay wajurum fimu tawon xam xam lo tax mom tay bimu ñewé Azhar gi nga xamni mom la fi Serigne Mourtala won bay won da ka yok waye tamit waxuma la mu yok ci Azhar rek waye mo la université yi nga xamni tamit ndaw ñi dañ fa lan genn di ndaw ñi dañ fa lan dañ am bac am jefete fuñu jangé mom tay bokk ñiko fi ñiko sos ci Sénégal nga xamni lé lék so amé bac rek amuto benn jefete pour fo jangé ndax université yi nga xamni mo fi nek muy UCAP nga xamni ay borom xam ñoo fay genné waxuma la borom xam ci diina rek waye borom xam ci wolem lo xamanteni nit ñoko jang rek ñu koy jang fofu ci ICAP wala formation wala informatique wala mbay wala cham wala tourisme yoy yep mu nek lo xamanteni day wone kon xam xam lu yittel li nga xamne mom moy yoonu mourid lu yittel li nga xamne mom moy Serigne Touba li gëna wone lool tamit li nga xamne gën na ga firndel moy xam xam ni nga xamne non la tassaro fofu ci Touba li xamne ni binde fimne ni
amul fuñ ko benn mbolo muy bindé.